samarin darshen yanayi da misalin karfe 11:30 lokaci ne na shirin adawun lafiya. Shirin adawun lafiya kuwa zai kai mu har zuwa karfe 12 na wannan safiya ko kuma cikin rana, lokacin da za a saurari takaitaccen labarai daga bisani makamakon shirin na Sunday Sermon da karfe 12:30. Karfe 12:30 ne za mu kawo shirin yara manyan gobe, sannan da karfe 1 mu karanta fassarar labarin duniya. Karfe 11:15 muna dauki da sakonin talace-talace zai kama har zuwa karfe 2:15, lokacin da wato karfe 2 lokacin za mu karanta takaitaccen labarai. Shirin kula da lafiyar iyali ne ke biye da shirin misalin karfe 2:30. Karfe 2:30 sai mu kawo shirin kasuwa a kan yanki dole. Daga bisani makamu kushirin adini shangwaya da misalin karfe 3 saura kwata. Karfe 3 za mu karanto labarin jiha ne a harshen Turanci, wato State News. Dan kiran daga cikin abin da muka tanadar wa mai sauraro a nan ji a wato daga nan BRC to FM mita 94.6, musamman abin da ya jibanci wannan zango na farko na gabatar da shirye-shiryen mu na BRC Bauchi. Kana da wasu daga cikin shirye-shiryen za su zo a zango na biyu na gabatar da shirye-shiryen mu na BRC to FM. Fatima shi ne mai sauraro, ya ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.6. ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa ba, ba za mu gajiya ba, sannan a kodayaushe za mu riƙa tafiya kafaɗa a kafaɗa domin ci gaba da kawo muku

0: idan na tazo ana ta share gona kai banka gan bara ba
1: ai noman ne ma bana da rami shi ba
0: in ma kai amfani gona
1: ba ya daraja
0: to banda wannan shekara da ruku ne girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: amfani shi shi ne ya samar da farashin da ya dace ga amfani gona ba tare tare da kasar
0: kai abin da ake bukata shi ne manoma su kai amfani gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada nan take bankin ya sayi amfani gonar akan farashin da ya fi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an yi domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kai cewa hauhawa da saukar farashin amfani gona a kasuwannin
1: mu ko na jira da wannan tsari
0: wani abin burgewa shi ne gwada amfanin gonar naka za a yi a saka maka kuɗin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a buɗe musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kuɗin su a ciki shi yasa ma aka ce su da lambar NIN da kuma BBN ɗinsu duk irin amfanin gonar da ka noma abu bankin manoma na ƙasa ne kaɗai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja a kai da kasuwanni to mun yi min ƙarin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0806

0: kamuwa da saduwa cikin shirin nazarin da ta fi mai farki ne ne na ku da kuma ya ku yare ram na kwakin falsufi da roki da karkashin falsufi bauchi kafin mu fara bari mu yi addu'a ubangiji Allah madaukaki mai iko duka muna maka godiya domin wannan shiri muna neman nufinka da yanda za mu yi nazari cikin tafin kamar farki ka ba mu ganewa sama su sauraron mu kuma su fahimce mu kuma su fahimci maganar ka kuma su nufi ka cikin sunan Yesu shi ne mai ceto amin karatun mu na samuwa cikin littafin Yeremiya sura 29 aya 7 maganar Allah ta ce amma ku zaman lafiyar birni inda na sa aka kai ku zaman halala yi addu'a ga ubangiji saboda birnin gama zaman lafiyar birnin shi ne naku zaman lafiya mai sauraro muna so mu yi magana akan zaman lafiya wani abu da ya isa a nune ta wani sinadari wanda ba za mu yi rayuwa ban da kuka ba wani abu ne wanda ko mu kwana mu tashi ko da dare muke bukatan shi ne zaman lafiya zaman lafiya babban abu ne a cikin rayuwa muna da addinai daban-daban waɗanda duka manya-manyan malamai suna koyarwa suna yin wa'azi cikin littattafan nan biyu game da zaman lafiya kuma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a inda muka yi karatu maganar Allah na cewa yayin Isra'ila yayin Allah sun ubangiji ya kai su bauta a kabila yayin da suna zaune a kabila ubangiji ya aika da saƙo ta wurin annabi Yirmiya a kan duk da cewa suna zama a zaman ƙasar abokan gaba wato mutanen kabila amma ya fadakar da su ya gaya musu cewa su nemi zaman lafiyar ƙasa domin zaman lafiyar ƙasar nan shi ne na zaman lafiya ko a da har zuwa wannan zamanin abinda zai kawo wa ƙasa cigaba shi ne zaman lafiya abinda zai kawo wa al'umma cigaba shi ne zaman lafiya muna da mulkoki daban-daban akwai siyasa akwai addini da dai sauransu dukkan waɗannan ba za su yi tasiri ba idan babu zaman lafiya ba za mu sami rayuwa mai kyau ba ko tare da zaman lafiya ina so in yi godiya a duk lokacin da ina tunanin zaman lafiya nan ina tunanin jihar mu musamman wannan jihar mu wanda kowane lokaci yana duban neman zaman lafiya yana fadakar da al'umma a yi zaman lafiya a yi wa'azin zaman lafiya a masallatai a yi wa'azin zaman lafiya a kirkoki a ko'ina a yi zaman lafiya wannan kuwa babban abu ne domin jihar nan ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya ƙasar nan gaba ɗaya ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya wani sarki ya ce ana ce zaman lafiyar ya ci zaman ɗan sarki amma shi ma ya ce zaman lafiyar ya ci sarkin ba da kansa ina so in tunatar da mu game da zaman lafiya muna rayuwa a wurin wuraren da babu zaman lafiya mutane ba su iya yin bacci ko da yake a jihar mu a gaskiya za mu yi wa Allah godiya domin akwai zaman lafiya inda akwai zaman lafiya kamar yadda Yirmiya ubangiji ya yi magana ta bakin Yirmiya ya fadakar da su su yi zaman lafiya su nemi zaman lafiya ina so wannan ya zama mana abin karfafawa cewa shi zaman lafiyar nan ana neman ta ana neman ta me ya sa Allah ya gaya wa Yirmiya ya fadakar da jama'ar Isra'ila su nemi zaman lafiya domin zaman lafiyar nan shi ne zai kawo musu cigaba ko da suna ƙasar da ba nasu ba amma zaman lafiyar ƙasar nan shi ne zai zama nasu zaman lafiya ta yaya ne za su nemi zaman lafiya na farko ya buƙace su yi addu'a domin shugaba tarika yin addu'a domin shugabanni. Ku yi addu'a domin kafa, muna bukata mu yi addu'a domin shugabanni. Ba kurum za mu rika yin gunaguni game da shugabanci ba, amma mu yi addu'a. Ku yi addu'a domin kasan nan, za mu iya ce mu yi addu'a domin zaman lafiyar jihar Bauchi. Ku yi addu'a domin zaman lafiyar Najeriya baki ɗaya. Ku yi addu'a domin zaman lafiyar duniya baki ɗaya. Yayin da kuke kwance ku yi tafiya ku yi harkokinmu, sai mun sami zaman lafiya. Idan akwai zaman lafiya, za mu iya zuwa gonakinmu, za mu iya zuwa kasuwanci, za mu iya yin addininmu yadda ya kamata. Amma muddin babu zaman lafiya, to waɗannan ba za su samu ba. Da yake an bukace su yi addu'a domin zaman lafiyar ƙasa, wanda ma su suna bako a wancan ƙasa. Mu muna ƙasar da ke namu, jihar Bauchi namu ne, Najeriya namu ne. Muna bukata ku yi addu'a domin zaman lafiya. A wurin turare za ka ji labarin kishi-kishi a nan, babu bacci dare da rana. To waɗannan abubuwa duka sai tare da zaman lafiya. Aikinmu ne shugabanni, sarakuna da duka manya-manya ƴan siyasa, mu yi ƙoƙarin neman zaman lafiya. Zaman lafiyar nan na samuwa muddin mun yi addu'a domin Ubangiji ya bada shi gare mu. Muddin mun kwana babu bacci, muna roƙon Allah domin ya bamu zaman lafiya. Muddin mun ki son kanmu, muddin mun ki waɗansu abubuwan da zai nuna son kai, zaman lafiya zai samu. Muna mutu da juna, babu ƙiyayya, muna a ƙasa ɗaya. To don haka kenan muna bukata mu yi zaman lafiya. Yesu ya yi koyarwa ya ce salama ta nake ba ku, ba kamar yadda duniya yake bayarwa ba. Zaman lafiyar nan shi ne ginshiƙin salama. Idan muna zaman salama irin na Yesu Kiristi, mu da muke mabiyan Almasihu, ba a ce mana za mu yi zaman lafiya da Kirista kaɗai ba, mu yi zaman lafiya da kowa da kowa. A maganar Allah ma ya ce, in ma ya yiwu a Romawa ku yi zaman lafiya da kowa. A Romawa maganar Allah ya bayyana mana, ku yi zaman lafiya da kowa. Romawa Sura 12 aya 18 ya bayyana mana cewa in mai yiwuwa ne a gare mu ku yi zaman lafiya da kowa. Kenan zaman lafiya bai rataya ga ɗan uwanka ko yan uwanka kaɗai ba, amma ana bukata ku yi zaman lafiya da kowa. Yan uwa, ɗan uwa mai sauraro, wannan babban tunani yana zuwa a gare mu a kan cewa nawa zaman lafiya shi ne naka zaman lafiya. Zaman lafiyar ƙasar nan shi ne zaman lafiyar kowa da kowa. Idan ba haka ba, idan muna zaman doya da manja, idan muna maganganu na tsokana, idan muna raina shugabanni, to zaman lafiya ba zai samu ba. In ma muna raina juna, zaman lafiya ba zai samu ba. Muddin zaman lafiyar ƙasar nan bai samu ba, mu ma ba za mu zauna lafiya. Ina amfanin bari babu rai. Idan har ba mu nemi zaman lafiya ba, ba mu zauna lafiya ba, ko rayuwar mu kashokan ya dangana ga babu cigaba. Yawancin ƙasashe da suka cigaba ya samo tushe ne game da yanayin zaman. Suna mutu da shugabanci, suna tafiya daidai, babu zalunci, kowa yana abin da zai taimake shi, kowa yana mutunta juna. To idan muna yin haka, wannan zai zama mana duk muhimmanci ba kaɗan ba. Ina so in tunatar da kai mai sauraro, abinda Allah yana fida a gare ka shi ne ka yi zaman lafiya da maƙwabcinka, ka yi zaman lafiya da kowa da kowa, ka yi zaman lafiya da ma wanda ba addinin ku ɗaya ba. Domin ya ce da kowa za mu yi zaman lafiya. Mu daina maganganun abinda zai kawo mana tashin hankali da zai kawo mana tsokana, domin muna son ƙasar nan ta ci gaba. Allah ya tanada mana shugabanni da suna ƙoƙari, kuma muna ganin ƙoƙarinsu musamman a wannan jihar idan ku ya gani. Idan haka ya kasance, a sai gwamna yana bukata mu yi masa addu'a da godiya. Muna bukata mu yi addu'o'i domin shugabanni, kada mu dinga yi mutu gunaguni a kowane lokaci. Kai ma shugaba ne a gidansa, kai ma shugaba ne a sassan aikinka ko a ofis naka, shugabanni ne. Don haka kenan muna bukata mu nemi zaman lafiya. Allah yana sauraronmu a kowane lokaci, mu nemi shi domin zaman lafiya.
1: Yahaya Sura 12 aya 27 game da zaman lafiya.
0: Yesu ya ce, na bar ku da salama, salama ta da ke ba kamar yadda duniya take bayarwa nake ba. Wannan aya yana ƙara jaddada mana cewa zaman lafiya ko neman salama ya samo tushe ne daga Yesu da kansa. Salamar da Yesu ya bar wa almajiransa ko zaman lafiya ba sai ka mallaki kayan duniya ba. Yace salamarsa yake ba yayansa, domin duniya zaman lafiya na duniya ya samo tushe ne cewa sai mutum yana da arziki, sai mutum ya mallaki dukiya kafin ya yi zaman lafiya. Amma Yesu ya ce salamarsa daban yake da na duniya. Wato wanda yake da shi a zuciya ya karɓe shi ya zama Ubangiji da mai cetonsa zai yi zaman lafiya dan uwansa. A koyarwar manzo Kristi a Romawa sura 12:18 maganan Allah ya koya mana, Bulus ya ce, in mai yiwuwa ne a gare ku yi zaman lafiya da kowa, yi zaman lafiya. Me ne ya sa ya ce in mai yiwuwa ne zaman lafiya da kowa? Wani abu ne wanda yana da muhimmanci, yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin ba a ware wani ba. Amma muna bukata mu yi zaman lafiya. Menene ne yana kawo rashin zaman lafiya? Wani yana ganin wannan ba nasa ba ne, wani yana ganin abin da wani ya mallaka bai kamace shi ba, don haka kenan sai ya kace kokarinsa ya haddasa zaman lafiya da ya raba shi. Yanzu haka za a tarasu waɗansu ma ba su a gidajensu saboda ƙiyayya da rashin ƙauna, sai a far musu da yaƙi. Yanzu waɗansu ma suna kwance a waɗansu wurare daban-daban domin ana kai musu hajji ba dare ba rana. To irin waɗannan wuraren babu zaman lafiya a ciki ba. Menene ne zai haɗa ka da tsuwanka? Allah ya ce mu nemi duk abin da zai taimake mu, amma ba mu yi zaman ƙiyayya da juna ba. A wurare daban-daban muna ganin wannan, muna jin shi a sama mun yada labaru daban-daban da mutane ba sa kwanciya da su. Dare inda ya kamata mutum ya kwanta a gidansa za a sa masa hari. Yanzu ma za a tarar waɗansu suna gashi 'yan Boko Haram da kidnappers sun zo sun ɗebe su don addabi duniya, sun ɗebe su don kai da duka domin son zuciya. Har waɗansu ma su mutu, waɗansu kuma a kashe. To wannan babban illa ne ga ƙasa, yana kawo koma baya a gwamnati, yana kawo koma baya a fannoni daban-daban, yana kawo ya kawo ma tattalin arzikin ƙasa ma ya durƙushe. Domin irin waɗannan rayuwa yawancin mutane suna zaman tsantsan a wannan ƙasa, da can babu da wannan. Menene ne yana kawo wannan? Illa son zuciya ne da rashin ƙauna yana kawo wannan. Illa son zuciya ne da wannan rayuwa bai je ba daidai ba, wannan rayuwa baya kawo mana cigaba. Ina kawo roƙo ga dukkan jama'a, ga waɗanda suna sun ba da kansu domin wannan aifa-aifa, su kidnappers, su Boko Haram, a kan da cewa gwamnati ta yi mai yiwuwa domin dakale irin waɗannan, saboda zaman lafiya ya samu. Kowa ya kwanta a gidansa lafiya, ku kuma yi abubuwan da zai kawo mana cigaba a wannan ƙasa ta dukkan ciki. Haka Irmiya Ubangiji ya gaya mata, ya ce idan an nemi zaman lafiyar ƙasa, to wannan zai zama daidai, domin neman zaman lafiyar ƙasa shi ne zai kawo zaman lafiyar cikin Nafas, Boko Haram da dai sauran wurare. A zamanin da muna ciki yanzu, za ku ga tsakanin makiyaya da manoma ma babu zaman lafiya, har ma ya sa tattalin arziki ya durƙushe saboda mutane ba sa yin noma. Fulani a jeji suna addabe manoma, kaga makiyaya babu zaman lafiya a zo a ci amfanin mutum a ga dama a kore shi a kashe shi alhali kuma muna neman abinci mu ci to wannan abubuwa duka yana daya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya a wannan kasa ko ta kasa da kasa ma ana mutunawa juna ana cin hanci da rashawa wannan ma yana samuwa da zai kawo rashin zaman lafiya kasa idan har za mu yi wa kanmu daidai muna bukata mu yi rayuwar da za mu guje wannan duka domin kasa ta zauna lafiya kuma yi zaman lafiya
1: a cikin Romawa sura 12 aya 16 maganar Allah ta ce yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku yi ta kanku da aikata ayyukan wajibi kada ku aza a kanku masu hikima menene maganar Allah yana faɗa a nan zaman lafiya babban abu ne wanda yake da muhimmanci zaman lafiya mutumin da yake neman zaman lafiya baya daga kai ayan nan yake mika kanku da zaman tawali daidai mika kanku da aikata ayyukan tawali wato kaskanci a wannan bangare za mu iya lura cewa daya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya shine tsakaninmu da riku daban-daban membobi da membobi fastoci da fastoci wani lokaci ba mu fi abin da maganar Allah ya faɗa dangane da neman zaman lafiya abin da ya haɗa mu gaba ɗaya a cutar association na kristanci amma wani lokaci ba mu ɗaukan wannan haƙin kanmu tamkar wani abu ne wanda da za su tattar ya faɗa alhali kuwa a hanyoyi daban-daban a cikin da za su tattar ya mana magana cewa yi zaman lafiya da juna ba mu yi mantuma da zaman lafiya da juna fastoci da fastoci membobi da membobi gare ko kuma daban-daban a cikin ekklesiyoyinmu muna ce koyar da zaman lafiya muna ce ɗauka a wannan memba na wani wannan ɗarika na wani ni muna da ɗariku daban-daban amma kasancewar mu da ɗariku daban-daban ba zai hana mu mu nemi zaman lafiya a cikin ba zai hana mu mu yi zumunci tsakanin a sami zumunci tsakanin fastoci da fastoci membobi da membobi ɗariku da ɗariku muddin muna kira a cikin sunan Yesu domin ya shi ne ya koya mana zaman lafiya a Ibraniyawa sura 12 aya 14 maganar Allah ya koya mana a aya 14 ya ce muhimmancin ga zaman lafiya kowa da kuma zama a karkashin in banda shi kuwa ba wanda zai ga ubangiji a sai zaman lafiyan nan wani abu ne wanda za mu sa hikima a kai idan har ba za mu ga ubangiji ba sai zaman tsarki da zaman lafiya a sai babban abu ne wanda za mu kwana yin wa'azi babban abu ne wanda idan har akwai abin da zai kawo mana rashin zaman lafiya mu kwanakinsa domin sai tare da kimantuwa cikin zaman lafiya da kuma zaman tsarki a sai zaman tsarki ma zaman lafiya ma yana gefe zaman tsarki idan haka ne ya kasance idan har ana kiransu da sunan Yesu Kristi yana da kyau ku sa himma ga wannan ku nemi zaman lafiya ku rika kula da ku da ku kada wani ya damu da damuwar kansa kadai amma har da damuwarsa idan irin wannan rayuwa ne za mu yi tamkar shi ne abin da Yesu Kristi ya koya mana domin idan mun je sama ba zancen ɗariku ne kadai ba zancen ɗariku ba ne amma zancen ban gaskiya da ne kenan idan har akwai ƙauna to ya fi laifofi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana zaman lafiya domin duk abin da tsarki ce ƙauna yana yafa laifofi masu cikin yawa mai sauraro yana kiran mu ga hidima zamantu ga zaman lafiya. Ina kiran muka mu yi addu'a domin kasa, mu yi addu'a domin zaman lafiya, mu yi addu'a domin dukkan addinai, mu yi addu'a domin shugabannin mu na addini, mu yi addu'a domin dukkan domin mu sami ƙarin ban gaskiya a wannan rayuwa har da Yesu zai dawo. Domin magana Allah ya tabbatar mana cewa sai tare da zaman lafiya da kuma zaman tsarki ne za mu ga Ubangiji. Idan har ba za mu ga Ubangiji ba saboda ba mu aibata irin waɗannan, to lalle za mu sha kunya a gaban Allah. Fatan mu shi ne mu nemi zaman lafiya kuma zama a tsarkake domin ga Allah.
2: A Ibraniyawa Sura 12 aya 14 har zuwa 15 ran na fada ce yin mantu ga zaman lafiya da kowa kuma zama a tsarkake ban da shi to ba wanda zai ga kulafa. Kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani tushen ɗacin rai ya tabbata ya haddasa barna a ya mata mutane masu yawa. Da haka ɗaya daga cikin abin da yakan kawo rashin zaman lafiya shi ne ɗacin rai, ƙiyayya tsakanin mutum da mutum, ƙiyayya tsakanin memba da memba, ƙiyayya tsakanin pastor da pastor. Wannan yana kawo rashin zaman lafiya. Mu lura a yau waɗansu ma ba su shan ruwa a gidajen waɗansu, waɗansu ba su cin abinci a gidajen waɗansu. Ɗaya daga cikin babban hidimanmu na Kiristanci shi ne Christmas a 25 na kowane watan 12. Wannan shi ne lokacin da mukan yi ƙauna mu je gidajen yantuwa mu yi zumunci ta ci da sha. Amma saboda rashin zaman lafiya ya haddasa a tsakanin mu, waɗansu ma ba su so su sha ruwa a gidan wani, waɗansu kuma ba su so su ci abinci a waɗansu gidaje. To wannan babban illa ne ga rayuwar mai bi. Tunda Yesu ya ce salamarsa ne ya ba mu, a sai wannan salaman wani abu ne wanda zai kawo mu kusa da shi, wanda zai sa mu ma da kanmu mu yi marmarin aikata ko zubar da duk wani abin da ya zama damuwa tsakanin mu. Maganar Allah Zabura 34, Ubangiji Allah ya koya mana wanda ya kamata mu yi rayuwarmu yadda zai gamshe shi. Rayuwar mai fi tamkar rayuwa ne na ƙauna, rayuwa ne na yakewa. Amma idan har babu yakewa a tsakaninmu, lallai zaman lafiya ba zai samu ba. Domin babu yakewa juna, rashin ƙauna ya haddasa maganar Allah take saboda yaduwar mugun tare ƙaunar yawancin mutane ya yi sanyi. To abinda ya sa kenan rashin zaman lafiya yake haddasawa shi ne ƙaunar mu ya yi sanyi ga juna. Wannan mu ya yi sanyi tsakanin maza da mata, maza tsakanin mata da mata, tsakanin dangi ma da dangi. Wani idan ba danginsa ba ma ba ya so ya yi hulɗa da shi, idan ba danginta ba ba ta so ta yi hulɗa da shi. To ina zaman lafiyar da Yesu ya koya mana salamarsa ko zaman lafiyarsa daban yake da na mutanen duniya? Ba sai mu ce ya baka wani abu ka yi zaman lafiyar shi ba, ba sai wani abu ya shiga tsakar ko wanda ma baka san shi ba kana iya zaman lafiyar shi. Kuma idan kana yafe ba wannan Yesu ya ce ta wurin yafe wa waɗanda suna mana abin da ba ni ne ba muna iya tura wa juna garwa su kuma. To waɗannan rayuwa duka rayuwa ne na masu bi wanda ya kamata mu haɓɓaka himmantu da yinsa domin mu manta da abin da kowai damuwa ya taɓa shiga tsakanin ka da wani na shekara da shekaru kana da riko a zuci ka ajiye shi a zuciya. To wannan zai sa zaman lafiya ba zai samu ba a tsakanin ka da shi. To sai yaushe ne za mu yafe wa juna? Allah yana buƙatar mu yafe wa juna domin zaman mu zaman lafiya ya ɗore a tsakanin mu, domin rayuwar mu ya canja. Mutanen duniya da baba addinin su ne da kuma sai sun ga irin rayuwar mu da muke yi, to zai ba su sha'awa sai ga Kiristanci mu da cigaba. Babban abu shi ne mu koyi yafewa idan mutum muna da zaman lafiya, mu koyi kuma yin biyayya da juna, mu koyi kaskanci ta dangai da kake ganin ta nan babban abu ne wanda yana haddasa rashin zaman lafiya sai sa ga ba ta kai mutum da mutum to wannan babban illa ne da kazo yanzu kyau ku koya yadda za mu zubar da wannan domin rayuwar mu ya zama daidai Allah ya faɗa Zabura ta 34 maganar Allah ya koya mana aya 34 aya 12 yayi magana cewa kuna so ku ji dadin rai kuna son tsawon rai da farin ciki to ku yi nesa da mugun baki da fadar kararrayi wannan ɗaya daga cikin abin da yana kawo rashin zaman lafiyar ku fadar kararrayi da juna mugun baki wato tsaka ba mutum wani maganar da ba zai iya ga dama ya kwana ba bacci to rayuwar mai bi bai kamata haka ya kasance ba muddin muna so mu yi zaman lafiya mu yi tsawon rai a duniyar nan dan haka ne ayar nan ta faɗa kuma mu rika yin fadan kararrayi da juna domin wannan ba yana daya daga cikin abin da yana kawo mana rashin zaman lafiya a rayuwar mu addinan mu tsakanin mu da juna tsakanin Ara Aisha wurin ce ku rabu da mugunta ku aikata alheri ku yi marmarin salama ku yi kokarin tamu idan muna rike da wannan muna rike da mugunta ba ya kawo salama idan muna aikata alheri Allah ya ce wannan alheri ne ke haddasa mana zaman lafiya sai mu yi marmarin salama mu yi kokarin muna zumunta da juna wannan shine babban rayuwa da ya kamata a iske tsakanin masu bi tsakanin krista da krista da riko daban-daban idan muna irin wannan rayuwa da zai zama abin sha'awa ga waɗanda addinin su ba ɗaya ba
3: to mai sauraro ga shi mun ɗauko bayani game da zaman lafiya amma lokaci ya yi halinsa a madadin jagoran wannan filin shi Daniel Bell kun ni ne naku da premier buyari da shugaban LCC tokin yalwata da ke ce salama da tabbata bari mu yi addu'a muna maka godiya ubangiji Allah saboda alherinka da ka ba mu dama gabatar da wannan shiri ubangiji muna roƙonka a dukkan waɗanda za su saurare mu saurari maganarka bari ya jawo mu ga zaman lafiya da juna maganarka kuma ya karasa ba mu zaman lafiya da juna domin mu yi rayuwa a matsayinmu na yayin a ran da za ka kawo ji addu'ar mu ka ansa mana cikin sunan Yesu shi ne mai ceto

degrees Celsius to remember magkasuri ng Paris at Lumi. Ako, bukang sumuro na ako sa awo ang mga naligyan ng kumakasunod dito ng Lumi. Huwag ay kailusyo ako sa mundo ka sa oras na kakasunod. So, Paris at Lumi na ako na nakakuray sa Halloween ay muntin ng mga kasasyon ng dunia na susi na pradisi. Ang sikiro ba ito makagod na sa tanong kakasunod? Dia, dia, o ang kasasyon na subasa ko ng kawal.

Kamatila a saurari shirin na Ma'adin Sauyin Yanayi daga nan gidan rediyon Bauchi, sai kuma idan mai kuma ya kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 11 da kwata, za a saurari maimaicin wannan shirin da misalin karfe 11 da rabi, kuma a samu kawo muku shirin na A Dawo Lafiya.

0: DPM aiki sauraro akan mai da ce sai da 2.6 yanzu akwai kuma yace karfe 11:30 lokaci ne da zamu kawo muku shirin nan na adawo lafiya aishin yaro lafiya
1: musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayin ko lokaci ne gadan-gadan DCM Zubair Mato muna maka marhaba da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na adawo lafiya biyar sinauti
2: bismillahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Siyan Zubairu Mato mun shigo mun yanayi na damuna da farko me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin

tana nan ba ta cikin koshin lafiya akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata, wato da turanci ana cewa akwai

sanari daga hadarin ya fi yawa idan an kiyaye kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadara. Kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo ba ya da kyau ko yanayin sararin samaniya ba ya da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka

kakkaris agua kan titi shi kuma ya ce shi direba yana amin tuni da titi yana hudu bishiya ta kare ta agu kansa da yanayin wani tuka ba yana jawo haka to abubuwan da ya kamata direba na farko a gyara yanayin abun hawansa ta zama to tana da cikin koshin lafiya menene koshin lafiya zama to na farko abun hawansa tana da tayu masu kyau masu dabbuma saboda me yasa nace tayu masu kyau saboda su sadaddun tayu idan waje akwai lema ko akwai ruwa a kan titi ko a kan hanya duk lokacin da shi direba yake tuki a kan wannan ruwa da ke kan titi ita wannan tayar ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag a kan titi da dai kenan na biyu ita kanta idan tayar nan ta riga da ta suɗe idan an taka bulkin nan yadda za ka tsaya a cikin minti biyar bulkin nan zai iya ɗaukar ka minti wajen mita biyar za ta iya ɗaukar ka wajen mita 25 ko 30 kamar yadda muka sani akwai taya ko da sabuwar taya idan an yi ta taya ana bata ta yi aiki ana da ranar da aka buga ta ana bata shekara huɗu daga ranar da aka buga ta shekara huɗu to duk lokacin da aka bata shekara huɗu a wannan shekara huɗu da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan ta yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ko fashe ko yayi wanda zai iya jawo haɗura saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma taya ne zai yi zai yi aspiya bin mace saboda haka sai ya saya ya duba idan har taya ne ta riga da ta mace kada ya sai ta saboda ne idan ya sai ta ya

0: dahil ang friend rate naman hindi sa nagagulat sa siya karapun ka na atin. Para yung anak na nito at joka ka na asin to kwa asay.
1: Ang joka na ba kada asin. Kada kuma ako kada asa times jini. Sa wala yung wati kundi na wati pa siya. Aka kuma siya sa wala yung tayo to kundi wati ang kotono. Suma suma yung akala kala. Waka gawa suwa ako uso si aji. Wala yung rendere bumay na wata na yes kama may takal yung kayo. Kaya nang tayo ba na yun ay yung temperature, yun ay yung kasamuhan. Ito yung nang tayo na uswishi, tayo na wanda ka ito na umasag kankara, kasanda kankara. Ito yung nang tayo na tupia tana, pasa kankara ni tana narkadishi, doon tasama o tayo, wese na gati iya kama kwalta. So amma ne ya daga mutun ya zo saka to haka kuma yayi sanyi ita wancan taya tana son sanyi ne sanyi zai sa ta take contract ta haɓe da kai aiki yadda ya kamata idan ne kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ne mai yanayi zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi lagalani ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi lagalani sai ta yi kai bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi kulu-kulu kuma sai a samu haɗari.
0: To bugun taya batu na majuki wani abu ne mai tasiri yaya amfaninsa yake daga abu hawa musamman a wannan yanayi na damuna.
1: To madubi shi ne ido na gani bayan nan musamman tare da madubi na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da so bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayan ka gaba daya akwai baya akwai wanda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya ganiya ba dole sai kai hatara a lokacin da kake tuki in za ka yi rubas za ka yi to dole ne ka haɗa haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka shi ne za ka gani akwai mota a bayan ka ne zai wuce ka a yi wata kekunka sai ka bashi hanya ya fi ka

0: tabbatar da cewa waifansa abin share zuwa abin da ke share gilashi da zama tuntun shekara ya sai samu. Idan ka saya na shekara mai sa abin shekara shekara ya kamata mutum ya sai samu. Idan ka yi amfani da ita da dama idan rani ya zo ta dabi takan daskare ni takan sandare takan kaddare wadda in damunan ya zo ka zuba ba ka yi shi za ka zaba zai share maka wannan da kyau ba. Domin ka zama kalmarka haka kuma ya zama to wajibi ya zama to dole ka tabbatar da fitilunka suna amfani
1: Gisel Zubairu matakan kun je ga fitila batun wifi nan ba da ka dauko wani abu duba da sau da dama wani lokaci za ka ga wasu masu motar scan sai da babban soja amma ana tafiya wifi ma ba ta aiki sai da dauko sun ma ne ka ga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasin. Ni hasarin rashin wannan wifi
0: to ina tambayar ba na da rashin sakar da wifi lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda za ka share ruwa da ke ruwa a kan gilashinka don ya baka dama ka buga wanka haka kuma idan ba a ruwa kana gani ɗari bisa ɗari idan ana ruwa ba ruwan ma ta yi ƙarfi gani ka zai dawo kashi 60 bisa ɗari ko kashi 40 ma bisa ɗari idan wani lokaci ya hadin ya bada hadin da ya yi ruwan yawa bai kuka gani kashi 30 bisa ɗari ba to ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30 ne bisa ɗari balle a ce ba ka da waifa idan ba ka da waifa bai kuka ga kashi 1 bisa ɗari ba ko kashi 2 bisa ɗari saboda haka ba za ka iya ganin

0: haka kuma ya zama tawajibi a duk lokacin da ake rena ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa ren shi wannan fankan shine zaka kunna shi idan baka da sai idan kana da sai ka kunna shi saboda me yasa kuna cikin motar nan tare numfashi yawa da tare abinda dake fita daga bakin yakan saka cikin gilashi ne dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ko ka saka busi shi kuma yana busar da wannan tururin wanda ya kan fitar da gilashi to kaga ni za ka ga gilashin ka za ka ga shi karas kuma ka tuntu ka ba tare da matsala ba haka ya zama to ya zuwa mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankarsa na cikin wanda yake kan dashboard yawon da ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska don kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin da ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar da dole sai waiver ka yana amfani shi wannan bankan ka ko AC yana amfani haka kuma ya tabbatar ka tabbatar da cewa fitilin ka yana da amfani saboda za ka saka parking light kuma wanda fitila ka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi ne wanda zai iya jawo wa haɗura
1: ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa
0: a ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kafin kaifin gari a idan sa wanda zai iya gani amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ya yi ɗanuna ga mutum ko ga mashin nan lafiya trafikator ya zama to shi ma wajibi saboda idan za ka shiga dama za ka kunna in za ka shiga hagu za ka kunna idan kana tafiya wajen akwai haɗari a gabanka ko waje ne wanda ya yi ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan dogon trafikator ɗin wanda yake zuwa daga bayan ka zai zo da gudu ya san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai haɗari ruwa ne ya zo ya cika titi

0: Abin ba rufe ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abawa ta da
1: wani abu da ya sa tuwanci akwai matsala ne ko akwai matsala na abun hawan ta matsala
0: to amma me yasa zaka ga wasu sun sa trafficator guda biyu to sigina guda biyu amma ana faɗin gudu a abun hawa
1: suna yabo gudu bisa rashin sani shi ba a saka trafficator guda biyu kan ta gudu tunda alama ne na hadari gaban ka ko kace tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun banki da ke so ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a kai ya yi san tsaye ya kiyaye kansa ya kiyaye abin hawa sai ya kiyaye sauran mutane da suke a da hanya
0: akwai iska akwai sawa akwai kuma ruwa ne yanayi da gaban kan ma ka kunna fitilan ma ba da ni
1: sai ambaliya
0: akwai ambaliya ruwa abuwa dai guda hudu ne idan sun faru ne ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su da
1: to alal haqiqa a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yarda ba a amince maka ya kamata ma kai ka je ka yi fakin abun hawan ka a gindin bishiya ba tsawa in zai duhu ka fara da ku sakowa a kan bishiya da leke bayan haka iska guguwa mai karfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karga wannan rassa ya faɗo a ƙasa saboda hakan ka aje motar ka za iya kada bishiyar nan a kan ka tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gaban ka ka je ka samu filin sararin fili ba gindin bishiya ba can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari ba a tsayawa a gindin bishiya ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota kana so ka so ka kasa ka je ka samu fili sararin fili nan da za ka je ka tsaya in ka sai kuma idan ana iska idan ana iska shi ma yi jiwa zuwa ka rage gudu in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali saboda me in ana ruwa ga karfin iska iska yana iya tura mota yana ƙara wa mota saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen gurkin ka yadda ma za ka iya sai a saka kai kana taka gurkin motar tana tafiya saboda haka ya zama wajibi ana ruwan nan ka tafi da hankali wasu ya ɗauki ruwan kafin saboda ne ita kanta hantar ruwa ne ta yanka a kan wannan ruwan yake tafiya kafin ta za ka iya samun sauƙi motar ba za ta iya je ka mu jeji ko ta je ka mu cikin lambu ko ta sa ka je ka yi

0: ko kuma ya ci kawo matsalolin su masu sana'a a caɓa da keke na da ta wanda ake buge su ake kashe su ake kwace waɗannan ababen hawa a da duk sati mukan samu an kashe ɗan a caɓa ko da keke na da akan samu mutum bakwai zuwa mutum goma sha uku duk sati amma tun daga watan Afrilu watan gudu da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shi ne shugaban wannan kwamiti da barota da 'yan sanda da civil defense da bio da ma 'yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tun da muka fara ba a samu incident da ya wuce kwaya biyu ba daga watan hudu yanzu muna ƙarshen wajen watan shida kuma ga alhamdulillah da duk sati za ka kashe mutum bakwai zuwa goma sha yanzu za a yi wata hudu ba a kashe mutum ɗaya ba abin nan ba haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓata-gari sukan cika mutane a keke na da su je su yi fashi da daddare ƙarfe biyu na dare ƙarfe uku na dare tunda aka hana zirga-zirgansu iya ƙarfe takwas ƙarfe shida na safe zuwa ƙarfe goma cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga an samu ba a taɓa samun kuma wani gida da aka yi ana zuwa aka yi fashi ba kaga an samu tsaro haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin su ma da aka hace shida zuwa takwas da dare su ma aka daga samun tsaro daga su ma ba a kwace musu abin hawa ba a kuma kashe su mutanen gari kuma ba a musu fashi ba a shiga gidajensu da daga kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da uba ya wato mene ne zan ce uwa da uba dalilin da muka yi wannan lokacin jihar Bauchin nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin duguri man ka tago mutum ta can sun fi 2000 da girma gwamna da yake kan ubangiji ya tashi ne ta zirga-zirga da samun shugaban ƙasa aka zo aka yi wannan namanin su da a wannan lokacin ainihin fara samu ana kidnapping da mutane wannan jejin wasu ɓata gari daga cikin 'yan a caɓa da 'yan keke na su sukan karɓi kuɗin fasa su ake ba wa su kai musu jeji ana kuma samun wasu ɓata gari daga cikin 'yan a caɓa da 'yan keke na su suke kai musu mai a leda ne ake kulle leda manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga ana samu kuma ana kwace shanun mutane ana kawowa kasuwan nan kawai wadda duk mai girma gwamnati ya ɗauki matakai yanzu shuru babu waɗannan abubuwa alhamdulillahi wanda ci gaba da aka samu na waɗannan ayyuka da aka yi na operation sai su kuma kullum muna jan hankalin mutane don Allah ta alamuwa mu yadda ka ba da cin hanci wa mu yadda mu samu ba a daidai ana aiki da barota a mutane yadda ba saboda mu nisa mu a dokanmu mai bayarwa ma mun kama shi kana ba wani jami'in mu laifi ne ko kotun ta ne da gina ka ba barota da ranar da kotu za a zo za a kama abin hauka za a rike ka za a rike abin hawa mu za a gabatar da kai a kotu ta mu haka shi ma ma'aikacin mu idan ya karba ka kama shi cewa ya karɓi cin hanci shi ma za a masa hukunci ma masu zafi na farko kuma an kame shi akwai kora na dindindin daga aiki za a kore shi daga aiki na biyu in ma an same shi wani laifi ne masu zafi akwai wanda za a cire masa igiya akwai wanda kuma za a yi suspended ɗin shi daga aiki haka ne ga su nan ne dokoki masu zafi wanda suna nan a tanada wanda iya laifinka ya hukunci da za ka samu wannan doka ya
1: so lokaci yana hararin mu amma mun so mu ɗau saƙon Jibril Haladu da ke daidaita gaskiya a cikin garin Bauchi mun shaida aikin barota musamman dan a cikin wato fasin da zai hau a caɓa da wanda zai hau keke napep amma mu fa da muke shiga mota an bar mu a baya saboda tasha za a dauke mu babu lodi a gaba amma an je gaba da wani a gaba kuma a ƙara cika mu an daura yinkan mu kamar da dabbobi shi kuma barota ba ta da hannu a wannan lamarin da za a iya dakatarwa a cikin wannan kusan da muke cewa 40 minuti da ka amsa saboda yana da
0: sai alhamdulillah kuma barota tana da ruwa da saki tunda ai harkar yin tazo ta sufuri ta zirga ga aiki ne ga abin hawa kuma da amfani da titi duk wani abu da ya samu za a hau titi za a yi amfani da titi za a yi amfani da abin hawa ilimi ne na barota saboda haka a duk lokacin da ita hukumar barota ta kama tana gurfanar da waɗannan direbobi a gaban kotu haka kuma tana ba su takardar tara su je su biya tara haka kuma wanda ba haka

0: sai maganin basa taba kumburin ciki sarkar da hakori hawan jini jamban ciki shanyar lakar jiki zazzabin ya tawo barwa ga ga maganin asibiti da saddabar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa ko ishe hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: ji mana asibiti ba sai sun bi jiki sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassafe ka rike dura wa mutane anya
0: malam ka ga mun muna ba da magani ka sani sai kun je asibiti maganin asibiti ba su tsada ne kuwa kai a da yake kun je asibitin mu kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yauwa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: duk da magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta ƙwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
1: wannan sako ne daga kwamishinan ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Sani Muhammad Dambari.

0: kuma so wani yanzu mai suke kwana
1: kuma wani yanzu a suwa ai ba abin da suke bukata kaman ita gwamnatin jiha ta shiga tsakani su manyan yan kasuwa da manya-manyan kamfanonuwa ko kuma ta janyo wasu babban kamfani wanda su suna faru suna bauta sai a haɗa su da manyan yan kasuwa suna shigo da kayan cikin kasuwa kuma kare kayan yana samun karɓuwa kaman misali wanda muke da abin Najeriya muke da buwa mai taliya da fulawa da suga za a iya janyo shi ya zo ya yi branch a nan kuma misali da yake magaba kuma ya zo yi branch ɗin da za a ringa yin wani abu daga cikin product ɗin shi sannan sai a yi connecting ɗin shi da manyan yan kasuwan mu nan ka fahimta sai a ba su dama su yi gogayya da sauran manyan yan kasuwa na wasu jihohi wannan zai tallafa amma kowane gwamna idan ya zo sai za a yi yan kasuwa za a yi kaza za a yi menene ko yan kasuwan kuma ana mantawa da su kansu yaya zaman su yake yaya kasuwan su yake tafiya shi yasa mutum suke shan fama da wahalan kasuwa duk jihohin da kake ganin suna ci gaba gwamnoni suna dafa musu ne ta wajen ba su tallafin kaman bashin da kake ba ruwa ko kuma haɗa su da manya-manyan yan kasuwa amma ba waɗanda na kira manya sosai ba waɗanda dai suke da ƙarfin jari kaman manya-manyan distributors za a kira irin walima ko kuma wani abin nan a zauna da manyan yan kasuwan bot a kira manyan yan kasuwan kano a kira manyan yan kasuwan lagos ko wani gari dai haka sai a zauna da su gwamna yana tsakani ko kuma gwamnati tana tsakani a tattauna yadda za a ba wa dama jihar mu ta dinga samun ci gaba
0: kwanakin baya gwamnatin jiha ta biyo tuma yan kasuwa daga kasashen duniya ma ba cikin Najeriya ba inda aka zo aka yi taro domin ganin cewa an haɗa fuska da yan kasuwa da ƙaramin yan kasuwa da kuma matsakaita ganin cewa an zo an haɓa karɓar kasuwanci a jihar Bauchi kana ganin ba wannan taron kana gani ya yi tasiri
1: so ni dai taron ya burge ni da farko taron ya burge ni amma na to menene taron da ya haifa shi har yanzu muke jira irin wannan hoppasta abu ne mai kyau a ce an kawo masu investing daga ƙasashen duniya ko kuma wasu wajaje daban-daban sun zo jihar Bauchi sun yi alƙawura da sauransu to dai alƙawurin ne shine ba san ranar cika shi ba kuma akwai tsari da gwamnati ɗauka wanda ba mu sani ba to Allahu a'lam amma na ya kamata da abin da za ta yi wanda za a tuna da ita domin mutane su yabe ta da kuma kar a manta da alherin da ta yi ya kamata in ma irin wannan abin yana da nisa ne za a iya janyo shi yanzu a tsari ne yanzu abin da kake so ya faru idan ka tsara shi zai faru a wata ɗaya in ka ga dama ka matsa lamba za ka iya yin shi a kwana biyar ai tuwa suna cewa with determination ko you can make impossible to be possible da naci za ka iya mai da abin da ba zai yi ba yi
2: Alhaji Aminu Abubakar matashi dan kasuwa a kasuwar Mota Lawan bai sai da kayan bukatun yau da kullum da kasuwar Mota Lawan bari mu dawo da minti mu shiga Rapawa Shipping Complex shagon 5050 shagon da ke kawo kayan bukatun yau da kullum da kayan kashi har jin samba 5050 gare ka
3: kamar yadda masu

0: kalmominka na mamakata wanda suke wahala samuwa muna nan mun tanadar wataloli domin biyan bukatunsu abin da ya shafi kalolin latinas kuma kwaliti iri da kala sai abin wanda mutum ya gani zaren ɗinkuna zaren rika da ɗinki mukan kawo su Morocco da Gentosh da kuma bias sannan kuma mu tsaya a nan ba muna da rediyo na monograph design latest one da objects ko da shi muna nan akan samar da objects to ba ga wannan ya wato abubuwan da ake sa abu da ke ko wasu abubuwa wanda kamar sai a haɗa da shi a cikin gari ƙwarai haƙiƙa domin kuwa akwai ɗinkuna da ake yi na zamani a yanzu wanda ba ta tafiya su ga wotus wanda yake tafiya da irin design ko ɗinki na kaya wanda ke ƙara armashi da attractive wa kaya har su ne wanda ya ke daga subhas wall material da ke cikin ramuwa shagon complex shagon da ke kawo kayayyakin ɗinki da kuma sauran kayayyakin kwalliya yanzu bari mu karkare shi namu a cikin kasuwanci a shagon alhaji sa'id isa kari mai sayar da kayan bukatu na yau da kullum
1: ni ne sa'ido isa kari muna nan cikin kasuwanci bauchi akwai ƙarin kayayyaki da aka samu da siya na tex wanda yake sababbi wanda aka saba wanda muke kawowa akwai su kala-kala
0: kamar yanzu su kayayyaki ne aka samu sabbi na kayan kicin
1: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bolish akwai irin su dinner set da kuloli duka a gaskiya har kula masu shayi ma an samu sababbi da gireta duk wanda suke dan bibiyan gurin da ruwa da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukansu wanda kusan ba ce ya cika satin da suka rutsu
0: a baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin kimshi wato ko gun ce shi ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wani su sabbin launuka
1: kusan yanzu rishe ba ci kai sosai ba amma dai mukan kawo irin ne yan makaranta sai dai irin su gas kuka da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kamar fridge babba mai kai biyu ai kai hudu ko kai shida duwai nan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa sabin daɗin wanda yake mai hada da kayansa wanda ake kira shi camping gas su 8 kg 3 kg 5 kg duk muna da su wayannan kala-kala

0: Bayan kammala binciken za a gurfanar da su a gaban kotu domin fuskantar hukunci kamar yadda doka ta tanada. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sani Omolori Aliyu ya bayar da umarnin a gudanar da binciken cikin kyawa da adalci domin tabbatar da cewa an yi wa kowa adalci. Haka kuma ya sake jaddada kuturin rundunar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da kira ga jama'a da su guji ɗaukar doka a hannunsu ko shiga rikice-rikicen tashin hankali sannan su riƙa kai rahoton duk wani abu da suke zargi ga ofishin 'yan sandan mafi kusa da su. Ƙarshen rahoton kenan. Zainab Nuri Sikobi, BRC Bauchi.
1: Sauraro shirin Adama Shan Kwaya kenan da yake zan ku daga nan BRC 2 FM.

0: kama daƙile dukkan cututtuka a yankin. Ya bayyana cewa kakin da aka bayar sun hada da sawato omo da kuma bokatun roba, sai kuma kofunan roba da kuma butocin roba, sai kuma sabulu da sauran wato sinadarin tsaftace ruwa da aka fi sani da water guard domin tsaftace ruwan sha. A cewar Mr. Bitrus, wannan mataki an yi su ne musamman a makarantu da kuma yankunan karkara inda ake samun wahala wajen samun kayayyakin tsafta. Yana da faɗin cewa hakan zai taimaka ga wajen kare ɓarkewar cuta, musamman cutar amai da gudawa. Ya kira ga al'ummomin da suka ci moriyar shirin su amfani da waɗannan kayayyaki ta hanyar da ta dace. Yana nazari da cewa wato wanke hannu akai akai da sabulu da kuma samun ruwa da aka tsaftace shi sun taimakawa wajen tabbatar da kare yaɗuwar cututtuka. Jami'in na hukumar ta na wato na sashen ya yaba wa hukumar UNICEF da kuma RUWASA da ke jiha da kuma wato sauran abokan gida tafiya saboda ci gaba da maraba da suke wajen wa ƙaramin hukumar. Yana bayyana lamarin da cewa hakan ya dace wajen faɗaɗa ayyukan tsaftar ruwa, tsaftar muhalli da kuma kare lafiyar al'umma. Mr. Bitrus ya sake jaddada ƙwararren sashen na tabbatar da ƙwarewar wadda kan jama'a da kuma ƙwarewar ayyukan haɗin gwiwa da sauran abokan gida tafiya domin tsaftacewa da kuma inganta harkar muhalli. Waɗanda suka ci gajiyar shirin sun bayyana godiya ga asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma RUWASA da ƙaramin hukumar ƙwaƙwalwa suna ba su wannan taimako a kan kai. Mai martaba Sarkin Bura Alhaji Ya'u Shehu Abubakar ya kira ga gwamnatin jiha ta samar da ƙarin makarantu da na zamani a wato inganta harkokin koyo da kuma koyarwa a masarautar. Mai martaba Sarkin Bura ya wannan kira ne yanda hukumar ilimi daɗaya ta jiha wato SUBED da kuma asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya su kai ziyara a yankin. Alhaji Ya'u Shehu Abubakar ya faɗi cewa ilimi na taka muhimmin rawa wajen wato cigaban al'umma wanda ba sai tsaya ana inda aka yi ba. Yana mai kira ga iyaye su mara ba a gwamnatin jiha wajen wato akan batun sun yara a makaranta domin tabbatar da cewa ba wani yaro da aka bari a baya. Mai martaba Sarkin Bura ya faɗi cewa shi a ƙashin kansa ya gina makaranta sannan sun yi mata kayan fasahar yaɗa labarai da sadarwa domin taimaka da kuma samar da wani ɗaki domin mara bayan ilimi musamman ga yara marasa ƙarfi a yankin masarautar Bura. Ya ba wa gwamna Bala Muhammad saboda ƙirƙirar masarautar Bura. Yana mai kira ga mazaunan yankin su ci gaba da mara bayan manufofi da tsare-tsaren gwamnati domin ba su damar cin ƙarin ribar dimokuraɗiyya. Tun farko shugaban hukumar ilimi daidai ta jiha Alhaji Abubakar Isa ya faɗi cewa hukuma tana kai irin waɗannan ziyara ga fadojin sarakuna ne domin mara bayan aiwatar da ƙoƙarin gwamnati na sanya yara a makaranta da kuma kare makarantu daga wato ɓarnatarwa. Alhaji Isa Babba ya koka bisa yadda ake lalata makarantu a faɗin jiha saboda rashin wato kular al'umma. Ya faɗi cewa gwamnatin jiha ta ɗauki ƙwararrun malamai ta gina makarantu kana kuma domin tana biyan su a kan kari ba tare da wani jibi ba. Yana mai alƙawarin cewa gwamnati ta sake jaddada ƙudurinta na ƙara inganta matakan da za su farfaɗo da harkar ilimi a jiha. Shugaban hukumar ta SUBED har ila yau ya jajanta wa masarautar Bura bisa rasuwar Galadin Bura Dr. Sulaiman Abubakar Tafawa Bura shi ma da yake jawabin sakataren ilimin ƙaramar hukumar Nungi Ibrahim J. Ibrahim ya faɗi cewa ziyarar za ta ƙarfafa gwiwar masu ruwa da tsaki wajen mara ba cigaban ilimi a jiha. Ibrahim J. Ibrahim ya yaba wa gwamna Bala Muhammad saboda yadda aka ɗauki ƙwararrun malamai a kwanan nan. Yana mai tabbatar da ƙwararrun sanama a bayan ƙoƙarin gwamnati domin inganta harkar koyo da kuma koyarwa a yankin ƙaramar hukumar Nungi. Najeriya ita ce kaɗai ƙasa da kake gadara da ita, kai dukkan mai yiwuwa wajen ba da taka gudunmawa domin ganin an haɓaka Najeriya. A guje ma duk wani abu da ka iya kawo rabuwar kai. Labarin jiha ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi. Jami'an rundunar 'yan sanda a jiha sun kama wani mata. saka shi mai shekaru 28 da ake zargi ya saci babur ya nemi su mamaye da suka kai a cikin garin Bauchi kami wato na kunshin cikin wata sanarwa daga jami'in hular jama'a mai wanda yan sanda jiha SP na fi Abubakar da Nafi'u Habib wanda aka raba wa manema labarai a jiha a cewar sanarwar gurar da wannan aikin ne da misalin karfe 12 na dare a ranar 4 ga wannan wata inda yan sanda da ke wato yankin Yalwa suka cirke wani matashi mai suna Hafiz Ahmad unguwar karfin madaki a Yalwan Kaganama inda yake tuka wata kokumin babur da ba da rajista baki jicen inda aka kesta kudin sa kan yara 450,000 sanarwar ta kara da cewa wanda ake zargin ya tabbatar da zargin da kuma da ake masa kana kuma ya ce ya sace babur ɗin ne daga unguwar Kurusu a cikin wato yankin Yalwa bayan tabbatar da batun nasa masu binciken sun kuma gano mai babur ɗin wani ɗan shekara 23 mazaunin unguwar Federal Locust inda yake da suna Muhammad bayan haka aka mika bayan gabatar da cikakkun takardun mashin din aka kuma fashi mashin din sa don sanda ta faɗi cewa wanda ke zargin za a gurfanar da shi a gaban kotu bayan an kammala bincike da yake ba wa kokarin jami'an rundunar kwamishinan yan sanda a jiha Sani Amalore Aliyu ya kira da mazauna jiha su tabbatar da cewa suna yi wa wato abubuwan hawar su takardu domin wato ne suka yi rahoton duk wani wata bakuwar fuska da suke ajiyeta wa ofishin yan sanda mafi kusa domin ganin cewa an daƙile duk wani abin da ka je ya zo. Ya kira ga iyaye kiristoci a jiha su rungumi harkokin ibada da kuma mara tarbiyya ta gari wa 'ya'yansu ta hanyar cosa musu tsoron Allah domin su kasance waɗanda al'umma za ta ci more su a nan gaba. Wannan kiran ya fito ne daga bakin Reverend Zafania Mato Ishaya na majami'ar kokin LCC Yalwa yayin wata huɗuwa ta musamman a ranar Lahadi domin kawo ƙarshen makon wato matasa mata masu ba da agaji da yake gabatar da huɗuwar da aka mata take da wato albarkatun Ubangiji ba sa da iyaka. Reverend Ishaya ya yi kira ga iyaye cewa su tsaya ga sauƙin nan da Allah ya ɗora musu ta hanyar koyar da 'ya'yansu kalmomin Ubangiji tare da tusa musu ɗa'a da kuma ba su tarbiyyar da ta dace bisa koyarwar wato Bible. Ya faɗi cewa akwai kyakkyawan harsashi da wato addinin Kirista ya kwaro wajen aza yara a kai ta yadda za su gudanar da rayuwa mai inganci da hanyar taimaka musu su kasance masu cikakken imani. Malamin ya bayyana damuwa bisa karuwar tabarbarewar tarbiyya da kuma kangarewar yara a tsakanin al'umma yana madadin ganta lamarin da matsalar ta gazawar iyaye wajen bai wa 'ya'yansu tarbiyyar da ta dace da kuma wato ɗora su akan tarbiyyar da ta dace. Ya kira ga iyaye da kada su yi sakaci da nauyin da aka ɗora musu ta hanyar wato jagora na 'ya'yansu domin su kasance wanda za su tashi cikin kyawawan ɗabi'u da kuma karantarwa ta Yesu Kristi. Yayin wannan wato taro an gudanar da waƙoƙi na musamman da kuma fareti na 'yan mata 'yan masu ba da agaji wanda kuma aka gabatar da kyaututtuka wa iyaye musamman la'akari irin goyon baya da suke bayarwa wajen wato ɗora 'ya'yansu akan hanyar da ta dace. Labaran jihar kenan, sai dai kafin in sallama ga cikin waɗanda suka yi kano. Da farko ne cewar Jami'ar Abubakar ta Faɓalewa da ke Bauchi ta kafa kwamitin mutane 15 domin aiwatar da shawarwarin da sashen jami'an kurinka ya bata don cewa asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗunguwar hukumar samar da ruwa a yankunan karkara da tsaftar muhalli ta jiha sun baiwa wato alamomi a ƙaramar hukumar Maɗogoro taimakon kayayyaki na tsafta domin daƙile cutar kwalara. Da ƙarshen cewar rundunar sanda jiha ta cafke wani matashi bai saci babur. Labaran jihar kenan, wassalamu alaikum.
1: cikakkun fasarar labaran jiha kenan akan saurara daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu na gidan rediyon Bauchi daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi kan mita 94.6.

sabi ay kanya kong sigayo. Hindi ka maga. Hindi sa haka. Kaya, huwag ang tutan sa galus. Manachewa, sabi, tuluman ana. Amada, manuman sa kaga, nang ikachewa. Ayan yung sino magagi. Ujuro mo kasi si, gagawin sa damanam. Huwag mo kama si, sukat jom ay subayan si hindi. Kaya sa ato, ubang bigyan ka kanya ng razo, zoi ya manu man nawi da suka ce masa zoi ya mutanen kanzan nan mulkin kisa da ba wadan su manuma cikurinta wadanda za su rika ba su gallar barkar a lokacin nan yesu ya ce musu kun da tambaya wai tambaya ko yesu ya ce musu ashe da ku kafa karantawa a duka da karuwa cewa musan da makina suka yi su yi da ya zama mafi kucin musan gini wannan kocin a ɗan gudun a gare ni ko a ɗan al'ajin ne domin haka ina gaya muku za a karɓe mulkin Allah daga gare ki a bayar wata al'umma wadda za ta ba da amfani na da kowa wata ko a kan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya faɗawa mulkin shi zai yi kamar yayi wannan kursoshi da ba su suka yi.

Shirin filin tambayoyin addinin Kirista kenan aka saurara daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na gidan Radio Bauchi kan mita 94.6 da fatan ƴan uwanmu mabiya addinin Kirista sun ji kuma sun ilmanta musamman waɗanda suka rubuto tambayoyi kuma rabaran ya an samu su mita 94.6

0: maganin lasa kaba kumburin ciki sai da fara makori hawan jini jamban ciki shine da lafiyar ciki zazzabin ta kwakwalwa da ga maganin asibiti da zazzabin likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ai wannan da irin masu gani
1: ji mana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kafar kafin su bada magani amma kai kawai ka fiki sissiki kai ka dura wuce anya
0: malam ka ga mun muna bada magani ba ne a cikin asibiti ba maganin asibiti ba kai tsada ne ku akai arha ne ce ku je asibitin ma ku kan dawo garin nan ba kai kusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka dacewa su duba marasa lafiya su suka san arjin jinin da yake jikinsa su suka san mai jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko mai aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan fa inda zan tsaya asibiti
0: duk sai magunguna barkatai daga sakon tantancewa da ba rubuta cikin zamani ba ku je ciki dole lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sabon rubutun shi na ma'aikatar lafiya da
0: lalar jama'a ta jihar Bauchi
1: sai

0: tare da gidan rediyon DRC Bauchi. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na ragin sa'ar mata, shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullum, kuma yake gayyato mana maza da mata domin su bada shawarwari a cikin wannan shirin. A shirin da ya gabata mun ɗauko bayani akan mata masu hawa mashin su sake hijabi, suna nafe su yi ta surutu kamar suna gidan biki, sai muka gangaro a kan ɗan mata wanda idan aka zo biki an kawo motocin ɗaukan amarya, su kura ta wannan motocin suke da za a ajiye motar ƙawaye ma dubban, amma ba za su shiga ba sai dai su hauro ba roba, wato jirgin soyayya, wani ma aro, wani haya, wani kuma nasa. Daga ƙarshe ma har ya zo ga 3-in-1 a rinƙa kudu da su, wasu ma fa ba a gidan bikin za a wuce da su ba, a gurin baɗala za a wuce da su, wasu sharholiyar su dare aka sai yarinya ta dawo gida, ke kuma waken sake baki kina bacci ba ki san ma me aka je aka yi ba. To fa ba ni ɗaya ba ne da farko akwai sai ɗanyar Ibrahim. To akan haka yau za mu ɗora wanda a hakan na garbiya na samu mai anguwa domin wani shiri suke yi ganin cewa sun dakile wannan matsala da ake yi, domin anguwa ya ba mu shawara
1: kan wannan fadakarwa game da yara masu guji-guji a kan mashin sai a rufin ‘yan mata. An yi gargaɗi a kan wannan abu ya fi abin da ya fi ana faɗa. To yanzu Allah ya kawo daga nan gidan DRC sun zo guguwa a kan ba da bayani game da wannan abubuwa da suke yi. Muna roƙon gwamnati wanda zai sa ido a kan wannan abu da ido da ni a ba mu izini yadda za mu yi maganin wannan mutanen, saboda suna tattashe mutane su kawar da mutane da suke ko da sun fito haka ko da gudu tun daga wani jami'in yin nan su dai dare har gara gansu ko kuma wannan wani aure da gansu ɗin bi ara barkaci
0: ‘yan
1: mata matasa wasu suna ganin wani mulankai ko su wani murna na aure. Kwanaki mun faɗa a masallatin yare a kan su faɗakar a unguwa cewa su bar irin wannan abu, kowanne mutum zai yi aure, muka faɗa musu banda ɗaukar amarya a cikin dare kuma kowa ya rufe amaryarsa a rana amma banda wannan guje-gujen so wani mashina. To a da abin ya yi kamar ya yi yanzu kuma dawo. To ina yanzu ga masu gungumoyi da masu hakimomi da kuma sarakuna wanda ya kamata su yi wani abu a kai, don Allah bai wanda zuwa da zai su yi wani abu a kai, saboda samun kiyaye zaman lafiyar jama'a da rayuwa mai inganci. Bayan haka akwai wasu abubuwan da yake faruwa bayan yin wannan ma, akwai sasacen yara da ake wannan ma yana faruwa da yawa, kuma irin wannan yanzu yaran mutanen gari wasu sukan ɗebi in yaro ya ɓata sai su ɗauka su kai gidansu ba su da wannan kotu a sharance yaro idan ya ɓata ka kawo gidan mai unguwa ne shi ne san hanyar da zai bi a samu iyayen yaron nan. To akwai wanda suke asusci, to daga irin wanda suke asusci na duk Allah zai wani ba fadakar da su su daina, idan kuma yaro ya zanto in su ɗauka su gani ba ya kamata hukumar su zo sai za a yi a kai in su zo yi kawo wasu.

0: su bani izinin da za mu yi wani hukunci kan tsaye muna da yan kwamiti da sauransu za mu haɗa kai da su a yi maganin su.
1: Idan na fahimci ka kana kira gani girma
0: gwamnati
1: da ya ba ku izinin da yan kwamiti da za ku haɗa kai ku kawo an dakile wannan da duk wanda ya ɗaukar yan mata a kan mashi.
0: Ko wani ya santa duk gaba ɗaya to muna fatan sa ku musu rage. To a samu a dakile wannan abubuwa tun da abin an yi shi an yi shi kowa a cikin ruwan da anguwa an ba shi takarda da sa ku musu a kan fakar da wannan abin mun ba duk masallatai. To abin ya yi gaskara to ya kamata tun ba sai yi ji ba mun kai ji ba kai gani ba in ba haka aka yi ba za a samu zaman lafiya ba da a yi shekaru da shi ba a yi wannan abubuwa ana zaman lafiya. To abubuwa na daga ba kala da takwai rabuwar da ya kamata kamar hoton da sauransu biyu suna zuwa suna da baya da ya mutane abu wannan da shi ya kwana mai
1: da aure
0: a aure zuwa da kan abu
1: an yi abin da ba da
0: wallahi ba su dawo sai wurin karfe 1 ko karfe 2 ko su
1: ga shi ya amma
0: ya ba shi sai shi ne mu ba mun nan zafi a nan gaskiya wannan abu ya kamata da mu a yi su kuma take su ga za shi ka mana masifu mun shi shi da kasa
1: to nan ka rade a matsayin ka nan mai abuwa wannan kira za ka yi ga iyaye maza ka ba samu uwa mace wadda za ta ja hankali da cewa ya kamata magidanci ya sa hankalinsa a gidansa cewa ganin ƴarsa cewa wani bikin za ki je ya haɗa ta da wani tafi bai barta ita kai ta je ta yi abin da ta ga dama ba saboda yanzu yawanci magidantan ne suka sake ragamar a mata har kaga abin ya gurɓace yana nema ya buƙar ta baki.
0: Wannan abu gaskiya iyaye maza suna da sakaci musu ba zan ce duka ba wasu bar hukunci ƴaƴansu mazan mata sai abin da mata ta ga dama ta yi idan mai gida ka zo gurin wata ce ai ba ka yi girma ita ba sai ta ce ita ai ta mai gidan akwai wasu masu yin wannan mu yanzu al'amarin gaskiya ba ma jin daɗi a irin wannan abu shi ma ban kamu daga ranar rashin jituwa da matanmu da yaya kai in ba kana so ka yi hukunci to wannan abubuwan yana kawowa rini da sauransu.
1: Ba a ga idan namiji bai ɗauke wa mace abu ba shi ne za su samu hanyar da cewa to bari ke abin ta ga dama tun da an aiki na sani kuma ya bar mata cin da shi da sauran abubuwa.
0: To wannan ma yana daga ciki gaskiya su zo nan zai kuma wasu ba su iya ciyar da gidansu da farko kenan sai abin da mata ta yi ta ɗaukaka baka in ma ba da shi kai kokari ko mun kashe su ka biyo ba wa matan nan idan ka ba ta nan ba ta ce ya ci da ciyar da gidan ba amma an ta ce ba haka ba za ta bi za ka riga sake mata to wallahi kokari ne kuma ƴaƴan ma za ka je su je su nemo abubuwa su zo da shi ba da kai uba ba da ka sani ba sai dai ƴaƴa sai dai cikin kan uwansu to ka ga irin wannan ba kika kawo da yin zikarun babu bawa shi wani.

0: wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka aiki kyamar ce ka tarbiyyantar da ita har ka aurar da ita to aljanna ba mu sha mu haka yake kuma to a gaskiya mu iyaye mata har da Allah saka shi na hannu to mun ne mene kun ga idan kina tare da yaro a misali ma kafin a je ga ma maganar jiki haka yaro karami kin dauki dan tallafin dora akan abin da iyaye maza ba su da taki da shi to kin dora masa tallannin ya tafi da a je yaro ne dan karami da isan komai ba da je dan naira 20 ya bata dan naira 50 ya bata a maimakon ki dauki dangana tunda ne ma ne Allah ne ya baki haka wannan da kika samu kan ki raina to sai ki banki yaro koreshi
1: ko ina
0: shokin da yuhu lalan da ya fi karfin sa maki masa dukan da ya fi karfin sa gobe idan kudin nan ya kata ai zai ji shakkan dawowa idan ya tsaya daga can gurin tallannan yana koke koke akwai mutanen banza da suka lallabi yaran su biya kudin su same su su yi amfani da su yaro ya ji daɗi gobe ma kudin ya lalace fa ba bare zo miki ba bare ki hukunta shi can da hukuma to a haka ake tafiya a haka ake tafiya yara sun boɗi ido da kuɗi to ya kasance har yaro ya girma to in yaron ya zo ya kawo abu mai kyau kina nuna ba karɓa kin adana ba bincike au mace au ma namiji da haka dan ba maganar namiji ko
1: tarbiya
0: tarbiya har ga Allah na hannu uwa ne
1: amana
0: in kin ga ɗaya ya yaro mahaifiya haka in kin ga ya lalace mahaifiya
1: kace jami'a ka farko tabbata ce makarantar da
0: saboda shi uba duk kulansa da ɗa da tsananin sa wallahi da iya yin komai bai sani ba to amma kin ga in ce uwa Allah ya dora miki tarbiyyan yaro kin kula kina yi to wallahi yaro ko ubansa bai kula da tarbiyyansa ba za ki ga yaro daban yake to amma domin sauƙi ƙarshe mu dai kuɗi kawai har ga Allah shi yake lalata mana yaya to har a je ga wannan hidima yarinya ta ce za ta biki idan ta ce za ta bikin nan bikin ma wani ma ba ya zama mata lalle ba ne
1: na kawar kawa ne
0: ta
1: ko ya kan
0: ɗan soyayye ta a zo a ɗauki bijirin tafiya biki bikin nan kayan su na jakka sun ɓoye kayan gantalin a jakka
1: haƙiƙa
0: sai kuma su tafi
1: sa da hijabi
0: yawa ana murna idan uban mai ƙarami ne bai yadda ba an san ƙaryar da za a yi a tafi mai sanin ba
1: a ɓoye masa
0: in ba wani tsautsayi ya je ya samu ba sai a je a yi komai a dawo bai sani ba haƙiƙa sun gani sai ya kasance yarinyar ta tafi tana fita da inda za su je su caccanja wannan kawa su adana wannan su ɗauki na bangon su saka su tafi shi yake a yansu to saboda haka ni ina jan hankali mu iyaye mata mu daure mu yi haƙuri abinda Allah ya baka ka dinga amfani da shi kar ka buɗe ma ido na yaro da kuɗi dan abu kankani in ya bata a ce sai kin je kin nemo abin da yana ya bata ko a ce sai an je an nemo a ina dai nemo ba inda zai je ya nemo in ba shashancin zai je ya yi ba gashi nan ana karanta littafin a rediyo
1: haka irinsa
0: haka ni kuma duk a ga fakarwa ne ai duk abin da kike ji a rediyo yawa yana duk fakarwa ne shi yasa mun muka dinga saurara ma mu je wanda zai rada amfani haka yanzu namu ya uce amma ƴaƴanmu da suka tara ƴaƴa ai dole a dinga jin wannan abu haƙiƙa in ka ga naka dai kauce ka musar da shi
1: haƙiƙa wato har kika tuno min da wata mata a nan cikin bauci idan ba su da abin da su sai ka bai wa yarinya rowa to sai mu ga tinki sai ke ta kuka ta kuka mu aka tambaye ta sai ce wai abin a masarauta ne sai ce to kin ga ya dauki kuɗi a mata haka har buro goran da zai ce wannan wani irin tarbiyya ne nan da ana ba da kuɗin nan dan ta kace muku ce bane to madarin kin sai na rai a kai ta nace haka ne ke kuma hanyar ki na samu abin da za ku kwata an gidi ta ba za ta ma ya wu
0: to kin ga
1: sai ta da ta ma ta
0: na lalata ta
1: kuwa
0: to har ga Allah ka mu lalacewar yaya haƙin iyaye maza ma gaskiya ana shiga mu haƙi ne wani abu gaskiya iyaye mata gaskiya kuma in da namiji ne kika ga yana wannan shaye shaye yana wannan sada su kallon wallahi tarbiyyar sa ne tun daga
2: kankanin sa aka dora shi akan fiya uwa kuma malama ya nuna yaro karamin ma zai je ya nemo miki abu in namijin ne ya kawo ba ki sani na ya samu ba kin karba
3: idan da kokin ne fa ya fara yi da kaga shi ba zai soka ba dan kar kokin shi ya kai ji abokin zama ko uba ya ji
2: kuma da hankali shi ita ne ma za ta taya ki to sai a boye
3: haka ne
2: to an boye kin gani sai ta yi wari sai kowa ya ji
3: maza ba
2: ni kuma kai ka nema wa kan
3: idan ka boye ciwo ciwo zai boye ka
2: to
3: to gaskiya dai mata ba
2: boye ka ce ba shi ne mata gaskiya mata ne gaskiya mata
3: ba ji tsoron Allah
2: ko karshen zamu mutu mutar da shi
3: har ma wannan ya'ya da Allah ba mu abunan ya ba mu ciwo
2: mu kan har ba Allah mun yi mun gama yaran mu kuma cikin ikon Allah ana alfahari da su
3: to masha Allah
2: mazan su da matan su ba kariya ba ana alfahari da su amma muna roƙon mata ƴan uwan mu su kula
3: ya
2: mata ƴan uwan mu su kula akai

0: a misali ma kafin a je ga ma magana da ki haka yaro karami kin dauki dan tallafi kin dora masa akan gurbin da iyaye maza ba su da faki da shi to kin dora masa tallafi ya tafi da a je yaro ne dan karami da isan komai ba dai je dan naira 20 ya bata dan naira 50 ya bata a maimakon ki dauki dangana tunda nema ne Allah ne ya baki haka wannan da kika samu kan ki raina to sai ki binci yaro ko reshi ko ina ko kin da rulalan da yafi karfin sa ma ki masa dukan da yafi karfin sa gobe idan kudin nan ya bata ai zai ji shakkar dawowa idan ya tsaya daga can gurin tallan nan yana koke koke akwai mutanen banza da suka lallabi yaran din biya kudin su sane su yi amfani da su yaro ya ji dadi gobe ma kudin ya lalace fa ba fare ko miki ba bare ki ko ta shi can dai to haka ake tafiya yara sun motsi da kudi to ya kasance har yaro ya girma to in yaron ya zo ya kawo abu mai kyau kina mun ba karba kin adana ba bincike auma ta auma namiji haka dan ba magana mun namiji ko mun tarbiya har ga Allah na hannu uwa ne amana in kin ga dai ligalu mahaifiya haka in kin ga lalace mahaifiya
1: kace jami'a ka farko tabbace makarantar da
0: saboda shi uba duk kulansa da da da tsananin sa wallahi da iya yin komai bai sani ba to amma kin ga in ce uwa Allah ya dora miki tarbiyan yaro kin kula kina yi to wallahi yaro ko ubansa bai kula da tarbiyan sa ba zaki ga yaro daban yake haka to amma domin sai kanci mu dai kudi kawai har ga Allah shi yake lalata mana yaya haka to har aje ga wannan hidima yarinya ka ce za ta biki idan ta ce za ta bikin nan bikin ma wani ma ba zama mata lalle ba
1: ta kawar kawa ne ta ko
0: dan yan an gayyata a zo a dauki gudu nan tafiya biki bikin nan kayan su na jakka sun boye kayan gantadun a jakka hakika sai kuma tafi da sa da hijabi ya wa ana munna idan uban mai ganani ne bai yarda ba an san kariyar da za a yi a tafi da sani ba a
1: boye masa
0: kun ba wani tsautsayi ya je ya samu ba sai a je a yi komai a dawo bai sani ba haka ne to kin gani sai ya kasance yarinyar ta tafi tana fita da inda za su je su caccanje wannan kaya su adana wannan su dauki na bangon su saka su tafi shi yake a yansu to saboda haka ni mu ina jan hankali mu iyaye mata mu daure mu yi haƙuri su ne abinda Allah ya baka ka dinga amfani da shi kar ka bude ma ido ma yaro da kuɗi dan abu kankani in ya bata a ce sai kin je kin nemo abu in kankani ya bata ko a ce sai an je an nemo a ina zai nemo ba inda zai je ya nemo in ba shasancin bai je yi ba gashi nan ana karanta littafin a rediyo
1: haka irin sa
0: haka ni kuma duk a faɗakarwa ne tallahi duk abin da kike ji a rediyo yawa
1: yana
0: duk a faɗakarwa ne shi yasa mu mukan dinga saurara ma mu je wanda zai rada amfani mu kan yanzu namu ya uce amma ɗayan mu da suka tare yaya
1: kwarai da
0: ai dole a dinga zuwa nan a ba in ka ga naka dai kauce ka nisan da shi
1: wato har kika tuna min da wata mata
0: annan cikin bauchi

0: har buru bar ne gani cewa wannan wani irin tarbiya ne ran da ana bata kudin nan dan ta kace miki ce fanni to kudin kin sai ina nake akai ka nace haka ne ke kuma hanyar ki na samu abin da za ku kawo tare hin tuki ta rayuwa ta mala to kin ga ta ji ta da
1: ha ma la fara lalata
0: kowa
1: to har ga Allah kan ku lalacewa iyaye haƙin iyaye maza ma gaskiya ana shiga mun haƙi ne wani abin gaskiya iyaye mata gaskiya kuma in da namiji ne kika ga yana wannan shaye shaye yana wannan dan tsara so kallan wallahi tarbiyar sa ne tun daga kankanin sa aka dora shi akan siya uwa kuma malama ai mun wallahi yaro karamin ma zai je ya nemo miki abu in namijin ne ya kawo ba ki sani na ya samu ba tunkar ba
0: idan da ku
1: ba ne
0: ya fara yi da
1: kai
0: ba zan yi doka ba
1: to
0: idan kar ko kishi yake ji abokin zama
1: eh
0: ko uba ya ji
1: kuma da hankali shi ita ne ma lata ta yaki ka to sai aboye
0: haka ne
1: to an boye kin gani sai tayi wari sai kowa ya ji
0: madama
1: ni kuma kai ka nema wa kan
0: idan ka boye ciwo ciwo zai boye ka
1: to
0: to gaskiya dai mata
1: ko mai a cewa
0: shi ne
1: mata gaskiya mata ne gaskiya
0: na ba ta guji tsoron Allah
1: ta karshe
0: za mu mutu cutar da shi
1: haka
0: ma wannan
1: ya'ya
0: da Allah ba mu
1: abin nan ya ba mu
0: ciwo
1: mu kan har ga Allah mun yi mun gama yaran mu kuma cikin ikon Allah ana alfahari da su
0: to masha Allah
1: mazan su da matan su ba bariya ba ana alfahari da su amma muna roƙon mata ƴan uwanmu da su kula
0: gaskiya ne
1: mata ƴan uwanmu su kula akan irin wannan tarbiyya
0: haƙiƙa
1: dan idan ya bata ce ki aka fara jin bakin ciki
0: sosai ma
1: don kuma ya garu ana alfahari da shi
0: ko bayan ranki
1: ko bayan ran
0: kai ladan da
1: sosai ma kuwa
0: haka ne
1: to malama an shi ki mun a matsayin ki na uwa
0: ni dai abin da zan faɗa an riga an faɗa
1: haka ne
0: amma dai dan faɗin magana zo da ɗaya ko biyu akan wannan to abin da nake jin hankalin mata da ƴaƴan ki akan ƴaƴan su su kula da tarbiyyar su su lura da shigar su da fitar su duka kuma ga baki ɗaya Allah ya shiga mana da su da mazan da matan shi yasa muke so mu shiga cikin jama'a mu tattauna da wasu saboda kowa da ra'ayinsa kuma ba za a faka ce ka aiki ɗan nan a gwamnati ne za ta gyara maka ba dole ne kai za ka tashi ɗaya ka gyara sai ka gyara sannan gwamnati ta gafa maka mu ji tsoron Allah mu kama gaskiya mu bar ƙarya saboda kirbar ƙarya ƙurariya ce na gaskiya kuma ba ta ƙarewa sannan kuma za mu tattauna da ɗan uwa to mu jan hankali za ki ƙare ni
1: to ai babban jan hankalin da za a yi shi ne a kan mu iyaye mata saboda kamar yadda kika faɗa ne idan tarbiyyar ƴaƴa ya gyaru mu iyaye mata mu ne haka kuma idan ya ɓaci mu iyaye mata mu ne saboda mu ake fita a bar mu da ƴaƴa to babban jan hankalin da zan yi a kai shi ne kamar yadda yake faruwa in aka zo biki ƴan mata yara ƙanana na ki gansu wasu kan ma abinda zai baki mamaki wata ma in kika kanta sai ki ce bata sanne take ba
0: kai ma budurwar bata kai budurwar
1: amma za ki ga matashi da roba roba wani ma fa abubuwa zai yi ya zo idan ya zo ya ɗauke ki ya rinka kalle gudu da ita wallahi hankalin ki sai ya tashi inda yake uwa ta garci
0: haka
1: ba matar da za ta ga ɗa kamar haka ana gudu da ita kuma a ce hankali ranki ya yi daɗi to jan hankalin da zan yi a kansu shi ne ke dai ƴa mace ce gobe gidan wani za ki je kuma ke ma za ki haihu to idan kika kiyaye kanki to Allah ka zai kiyaye ki kuma baya ga nan lafiyar ki za ki zuwa shi ko wannan namijin da ya ɗauke ki yau gobe shi ko wannan namijin da ya ɗauke ki ya rinka gudu da ke idan ya yadda ke koya yadda ke kenan
0: haka ne
1: ta iya yiwuwa idan ya ɗauke ki ma ba gurin bikin za ku je ba wani gurin lalacewa za a je an yi to wannan wanda ya lalata ki kuma fa zai dawo ya aure ki ba zai aure
0: shi zai fara zuwa yau
1: shi zai fara zuwa je ya fara aibanta ki a wajen wani ko da wani zai zo ya neme ki ka aure yana jin kishin kishin zai ce ai halinka kaza alhalinka kaza kuma alhalin shi ya lalata ki to a kiyaye ƴaƴa mata jan hankalin da zan yi shi ne ba ruwanki da kin fita da ki ki hau bayan mashin akwai kuma mota
0: akwai mota ba
1: yayi da ake
0: aji ba mu ce ya ba aje mu
1: to dan aje to dan neman magana ba sa hawar mota sai dai a hawo shi
0: haka
1: to idan ki iya kiyayewa Allah ya kiyaye ki
0: haka
1: idan ba ki iya kiyayewa ba to Allah sai ya baranki Allah sai ya barki ki je da halinki to kiran da zan yi ma iyayen mata don Allah mu sa ido akan ƴaƴayen mu yau ƴaƴa da ta yi da zara ka sai shiri za ta fita dole ne haƙƙin mu ne mu tabbatar wa ne bikin zaka je kuma su waye da waye kawaye har jakan nan ma abu wannan jakan saboda wallahi tallahi a wannan yar jakan da suke rikewa wasu abubuwa ne ji wa ci haka to haƙƙin mu ne mu iyaye mata mu bincika mu gane da ne ƴaƴan mu suke dauke da shi ni da ne suke mu'amala da shi yau da kullum kuma wallahi in ba da hali akwai ƴar karamar kawwa amma harake da ita wai saboda wannan ni da ba ai ba yaddan su bane dole ne mu tsaka tarbiya in ɗan wato to ai shine yanzu fadakar wanda za a yi da iyaye kenan shawari
2: kuma da ina ka da iyaye ake hadaka
1: dole hadaka da yaro kuma duk inda zaki je
2: yaro yana gaban ka
1: wannan
2: bai ka kula
1: to akwai lalacewa da
2: babu
1: to yanzu yar idan zaka je idan ma ya tazo zaka ce da Allah baki wanka ba iyayen ma ba mu ma kawo wannan arin Allah dai kai ɗan nan kine to Allah dai ya kiyaye ki ko san idan zaka je ba to iyaye mata iyaye mata ayi hakuri a kuma sa ido akan ɗaya'yan mu
2: da ɗayanka
1: bai zama sauƙin mu na baba kuma yau ɗaya'yan mu sun yi jarin mu yau idan ɗaya'yan mu sun gyaru amma kun gyaru haka idan suka lalace ba wanda za a zanga sai mu a kato ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya tantu duniyantar mana da ɗaya'yan mu
0: na duniya Allah to lallai ka zama zan hankali ne ga mata Abubakar zan fara me za ka ce
3: kamar yadda mai magana ta faɗa lallai ta jawo hankali akan iyaye mata kuma sai na ji ta yi wani magana wanda ni a guri na kusan ban ji daɗin sa ba saboda ta ce iyaye mata su ne tarbiyyar ke hannun su lallai idan ta yi wannan magana bai sa su iyaye maza su kasa saukin nauyin da ke kansu dalilin shi ne da zaran aka ce ɗa ta kai wannan mugalin to ta zanto duka tarbiyyar ya komo hannuwa ne uba da uwa dalilin shi ne da uwan da uban ya kamata a wani lokacin duka su taru su haɗa kai su sa wata ido domin shi ne tarbiyyar zai zama tarbiyyar ya tarbiyyantu saboda da uwa da ɗa ko da ɗayaye duka suna ƙarƙashin kulawar mai gida ne to mai gidan nan shi ne yake da dukkan wasu madafun iko na tarbiyya amma kuma ban yi mamakin da ta faɗi hakan ba domin iyaye maza suna samun ba da tarbiyya ko kula wa ƴaƴa da haɗin kansu iyaye mata ne idan iyaye mata ba su ba da haɗin kai ba lallai ana samun matsaloli irin waɗannan yadda ake ba da tarbiyya domin saboda ne ita uwa ga ta ita ce take tare da ƴaƴan kullum amma abin mamaki wata uwar gobe ne gida ya shigo yana magana ina wance ina ta je kai ba ka cika abin nan da ka fara irin abin kan nan kenan to ta kure ka yayi yawa to irin wannan iyaye mata su sani su suke ƙara salwantar da rayuwar ƴaƴa mata su jefar da su cikin halaka so wannan irin wannan abubuwa yana da kyau mu maza mu sa ido mata su kuma su ba su kula su ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau amma don komiwa saboda a guri tare a tsira tare dalilin shi ne yau kamar yadda ta faɗa idan aka ce ya ta lalace ta farko za a fara ce ƴar wancan to idan ta ji ba a ce ƴar wancan ba aka ce ƴar wani ne ta lalace to an sai uban yana da kula ne da gari uban na da kula ba za a ce ƴar wani ba ne amma mafi yawa idan ya ta lalace ba a ce ƴar wancan ce
1: idan ta yi kyau ba
3: in ta yi kyau kuma za a ce ƴar wancan ne
1: to me ya kawo haka
3: saboda ita take tare da ita
1: to ka dawo
3: saboda
1: ka dawo ke nan
3: wato abin da nake so ba ma ai ba na ki magana kun ba ne
1: ai mace
3: saboda abin da yawa ita ce jami'a amma idan aka tafi har ya ta kai wannan manzalin ya kamata a ce shi uba ya sa ido sun haɗa kai da uwa sun yi
1: yawa
3: sun haɗa kai domin a gudu tare a tsira tare da fatan ubangiji Allah ya taimake mu
0: masha Allah a gaskiya kam iyaye maza suna saki wannan damar su garwa mata shi yasa ma malama da kayya tace ai uwa ita ce jami'a ta farko kuma gaskiya ne barin yanzu mazan yanzu da sun take da neman abinci neman abinci ba sa tunanin aikin da Allah ya ba su wato a ranar gobe kiyama za a tashi su akan wannan haƙƙi da Allah ya ba su na shi mun dauko wannan amma lokacin da aka ɗiba ni shirin ya kawo jiki amma da duk malaman da muka tattauna da su musamman mai anguwa da iyalansa akwai kuma
3: ɗayan Abubakar na ba
1: mukayya Ibrahim
0: to madadin mai kula da shirin Lagos Salmu Balewa wanda ya dace mai shirin akwai kai Aliyu Abubakar Zamfa mai gani gabatar Hajara Bangiyar Rambaki da ke ce mu haɗa wani shiri na gaba in Allah ya
4: akaice asalin shirin radio sa'ar mutane da zuwa daga kamita 104.6 zungun FM sai aka sanci don wato ranar lahadi da misalin karfe 7 daidai domin ji mu dauke da sabon shiri na rabin sa'ar mata a nan zamuyi na cewa karfe 7:30 sauran minti 1 da misalin karfe 7:30 ko akwai dauke da shirin na gaba wato nini banuwa sai a yi sauraro lafiya kafin mun bari mulika sashen tattace tallace domin daukar wasu sakonni
5: mata da maza a Darazo mun ji da Bauchi da Musa wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watanni 6
6: na haihuwa asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
5: don shiga ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku ma'aikacin lafiya zai rijistar jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijistar haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade
6: haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi
5: gasar tana buɗewa ga jariran da aka haifa daga mayu 2026 za a fara a Arugua sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin ƙaramar hukuma kada ku rasa wannan dama kowane yaro zakara ne wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin U.S.

0: tabbas da iyaka ta wurin insha na kudi cewa iyaye ya kamata su ɗauki nuna da Allah uwan su ko da ƴaƴansu kan Ubangiji tare da to samu su da'a da kuma ba su tarbiyya ta gari kamar da littafin Bible ya karantar ya kudi cewa wajibi Kristocin ta tsaye domin ganin cewa sun bai wa ƴaƴansu rayuwar da ta dace kana kuma su kasance sun cancanci su ta da za su kasance imanin su ya yi kafi malamin ya bayyana damuwa bisa yadda ke samun ƙaruwar taɓarɓarewar tarbiyya da kuma gangarwara ta matasa a tsakanin al'umma yana mai danganta lamarin da gazawar waɗansu iyaye wajen bai wa ƴaƴansu tarbiyyar da ta dace tun daga gida ya ƙarfafa ya yi kira ga iyaye ba kawai da kada su saka ci wajen sauƙin da Ubangiji ya ɗora musu ta hanyar gudanar da rayuwa abin koyi tare da tabbatar da cewa ƴaƴansu sun tashi wato cikin kyawun ɗabi'u kamar yadda wato bisa koyarwar Yesu Kristi yayin wannan taro an gudanar da waƙoƙi da kuma fareti da kuma miƙa kyaututtuka wa waɗanda suka kasance sun jajirce wajen bai wa ƴaƴansu wato tarbiyyar da ta dace labaran jihar kenan sai dai kafin in sallama ga cikin waɗanda suka yi kano da farkon cewar janar Abubakar Tufawa Bello da ke Bauchi ta kafa wani kwamiti mai mutane 15 domin a watar da shawarwarin da sashen jami'an tsaron kwamuka ya bayar an ji cewa asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar hukumar sama da ruwa a yankunan karkara da tsafta ta jiha sun samar da kayayyakin wato tsafta wa waɗansu al'ummomi da ke yankin karamar hukumar ɓogoro domin yaƙi da cutar amai da gudawa da ƙarshen cewar gudanar sun da jiha ta ƙwato waɗansu ƙadurori da aka sace domin sikintiri da ta gabatar labaran jihar kenan assalamu alaikum.
1: Sannan an sami da yi labarin jihar cikin harshen Turu cikin harshen Hausa da kan mitas inda 4.6 sunkun FM sai a gafarce mu bisa rashin kawowa mai sauraro labarin jihar cikin harshen Turanci da akai hakan ya faru ne bisa wasu dalilai da suka ɗan fi ƙarfi mitas inda 4.6 ake sauraro.
2: Iyaye mata da maza a Darazo mun ji da Bauchi da Musai wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watanni 6
3: na haihuwa a asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
2: don shiga ku haihu a asibiti mafi kusa da ku ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar a yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijistar haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kuɗaɗe
3: haka kuma jaririn ku na iya zama tsakala a Bauchi
2: gasar tana buɗewa ga jariran da aka haifa daga mayu 2026 za a fara a Hauduwa sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin ƙaramar hukuma kada ku rasa wannan dama kowane yaro zakara ne wannan saƙo ne daga Bauchi State Primary Health Care Development Board tare da Global Access Canada da gwamnatin USA.

decir, son chupa tocada pum tapo, walau, de que chisan chitaba chisan so, walau kuma wanda. Ina sa rabia fa nchi siwa muka chini da damina muka chini wenda, wanda akan kamuda chupa tocada pum tapo, kuma ilu ena abubuwan sana da saurin yaduwa. Kuma lokaci ne da aka yin an fara ruwa ba san lokacin tsayawa ba shin ina mafitar mu ina mafita saboda da wannan dabi'ar ruhuni a nan arewa musamman a cikin gari za a zubar da datti a magudanar ruwa kuma wannan shi yake kawo ambaliyar ruwa kuma shi yake jawowa abubuwa da dama shi yake kawowa har sauran su samu damar hayayyafa shin mai sauraro ya kashe ganin za a iya gyaro wannan lamarin shin laifin daga mu ne ko kuma daga mahukunta dalili na san cewa a duk ƙarshen wata jami'an gwamnati da hukumomi da dama sukan fito domin a tsaftace gari a tsaftace magudanar ruwa a kwashe domin a ba ma ita kanta ruwa hanya don bahaushe yakan ce idan baka bashi in baka ba ruwa hanya ba shi zai nema ma kanshi a nan ne da aka samu ruwa sai ya shiga gidajen mutane ya afka musu ya kai har ga asarar rayuka har ya kai ga asarar rayuka da kuma rasa dukiyoyi irin wannan shi yake jawowa al'ummar mu ta ki ci gaba a ta yin gaba ana dawowa baya da sauran ka iya kira akan wannan lambar waya 08069975570 wannan ne tare ka iya kira akan wannan lambar waya 08069975570 za ka iya kira domin ka bada naka gudunmawa ina mafitar mu shin laifin namu ne ko na mahukunta nika a gani na mahukunta ba su da laifi saboda suna iya ƙoƙarin su akan irin waɗannan abubuwa za ka iya turo saƙonka akan kuma wannan lambar 08092 08098 9852 za a iya turo saƙonni a wannan lambar da ake kira kiran mu akan shi ne 08069975570

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da dare. Barkanku da arzikin haɗewa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da wannan shirin na kullun kanawa daga PRC. Idan mun sauraro na bidiyon shirin, muna nan a cikin littafin mai suna da gida zuwa littafin na biyu, wallafawar Hadiza Adamu Shehu Tahiru mai fata sai ya ba mu littafin. Za ku iya kunna ta hajar ku a wannan shirin. Za a iya sauraron mu a ko'ina muku wajen afin yanar gizo. Tuna sanwa jiya mun tsaya ne a inda kake ji jikinsa ya wani irin sanyi ya rasa abin da yasa duk sanda ka nuna kai irin wannan murmushi duk zafi da yake a kansa sai ya ji ya sauka nutsuwa da farin ciki na shigarsa a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora yace forget ba wani laifi ba ne kawai dai da sai da sosai tsakiyar kansa yana kallon ƙasa ta gyara tsayuwarsa tana binsa da wani irin kallo wanda ke misalta duk wanda aka yi wa shi kawai dai ba na son ganin kin fito ko da bakin dubu ba mu fita saboda ba ki san wanda zai shigo ba yanzu fa ba da ba ne ki gane akwai igiyar aure a kan ki ya shiga ya bar ta a tsaye ka bi bayansa da kallo sai kuma ta saki murmushi ta girgiza kai ta ce meye kenan kishin ka dinga kishin ka akwai mamaki da daura kai cikin abubuwa da yake nuna mata a yan kwanakin mu ta zauna a falin falin ya yi shiru amma tana ɗaki tare da baƙuwarta musulmai kuwa tana kicin ana haɗa wasu new snacks da tea yau ba ta buƙatar ko ta yi masu aiki Kalima ta sauko ta gangara inda ta saba zama sai dai wannan karin ta dora mayafi kamar yadda Kalim din ya ce tun kafin ta ƙara saurin ta ji ƙamshin turarensa can ta hango shi inda suka saba zama ya haɗa tafukan hannayensa biyu ya dora a kan fuskarsa da ɗaɗɗen sausayi tare da tausayinsa ya sa zuciyarta ta karaya domin ta soma sharar ƙwalla kusan minti uku tuni a tsaye amma bai san tana wurin ba har sai da ta ce Samir cikin rarrauniyar muya a hankali ya ɗigo kai ta kasa masa furuci da take sanyi masa komi ya tsaya iya wuyanta da kyar ta iya kwanta na san ba za ka taɓa yarda da ni ba da mamakinta sai ta ga Samir yana murmushi da saurin katseta ta hanyar cewa na san abin da kike son faɗa min Karima kina son ki sanar da ni ba a sa rai ki bari wannan haɗin abban ya yi shi ko ba ki da yadda za ki guje wa abin da ya umarce ki ko ba haka kike son faɗa ba ta masa wani irin kallo tsawon sakwanni biyu tuni kuma hawayen idanta sun tsaya sai kwalla ta rage cikin kwayar idanta sabon ya saurin sauke kansa ba zai iya tura ganin kwayar idan nata ba a haka sabon kuma ina son dorawa da baka haƙuri tare da neman gafararka sannan na gode da ƙauna da ka nuna mu kuma ina fatan hakan ba zai sa ka yanke alaƙar mutuntaka da ke tsakanin mu ba kamar yadda nake ganin kana nuna mu ya sauke a jiyar zuciya ya ce no Karima ba ki fahimce ni bane kawai amma ni ban yi fushi da ke ba tun farko ba ki yaudare ni ba kin dai san rabuwa da abin da mutum ke so akwai ciwo sai dai na gode wa Allah da ya sa ɗan uwana ne ya aure ki kin ga da ni da shi duk ɗaya ne a yanzu alaƙar mu za ta koma kamar yadda kike buƙata tun farko wato nawa da ƙanwa kin zama ƙanwa ta na zama yayanki ya sake yin murmushi

da shi ka dan yi murmushi kana kallon kasa yace ba ma zai fi karfin naka ba yace fada min da sauri ina son zuwa masallaci don Allah ka aure Sumayya dan da nan yi wani irin agowa da sauri da bata taba zaton maganar za ta raza na shaka ba me kika ce Karima ya sake faɗa ta sake cewa ka aure Sumayya ya dan yi shiru wani lokaci sannan yace me yasa kika ce haka tace yawa kaga Sumayya tana matukar son ka za ta iya zama taitattalin ka sannan za ka lankwasa ta yadda kake so don darajar so da take maka kuma Sumayya yar uwarka ce zumunci zai dafe zai daɗa yin ƙarfi a tsakanin ku ta ɗan yi shiru sannan ka ɗago a lokacin idanuwansa sun sauya kala ya ce shi kenan Karima zan yi ƙoƙari ne yadda kike so yana faɗa hakan juna ya take Karima da ƙyarar take iya ɗaga kai domin maganganu da suke yi da sanyi sun sanyaya jikinta ta fahimci har a lokacin yana cikin tsananin ƙaunarta yaya za mu yi da hukuncin ubangiji faɗa tare da sauƙaƙa gudu da ta yi haka ne rubutaccen lamari misalin ƙarfe 9 da rabi na dare Sumayya da mama na falon abba don gaisawa da Alhaji Ahmad mai nasara tunda ya zo tana son zuwa su gaisa amma kunya sosai take ji don haka tana ganin su Sumayya sun je gaida shi ita kuwa ko na da tin kwanciyarta Sumayya ce ta shigo tace Karima abba na kira ta juya babu yadda za ta yi dole ta ɗauki mayafinta ta lulluɓa ta ce da Sumayya don Allah saya mata kutare Alhaji Ahmad hira sosai suke yi cikin farin ciki da annashuwa Karima ta durƙusa tana gaishe shi duk kunya ta dagaugauta har ta kasa daga kai Alhaji Ahmad ya ce na yi farin ciki kwarai da yaro na ya samu mace mai kyau da ilimi kamar ta Karima Allah ya albarkaci aurenki ya sa za ku zama har ƙarshen rayuwarku Alhaji Kabir ya amsa da amin Kamil kuwa ya tsinci kansa cikin jin daɗin yadda speaker yake yabar Karima musamman baiwar karatunta wadda bata tsaya ta boko ba daga ƙarshe ce sai ku fara shiri domin hallake cikin waɗanda na biya wa zuwa umra ina sa ran tashin ku nan da sati biyu masu zuwa dalin yanzu Hajiya ya biyo buga take ta kai ciyar rubuta ita duk bata san yadda Alhaji Ahmad yake ta zuzu ta Karima ba gashi har da cutar kujerar umra tace abba mun gode Allah ya tsare Allah ya sa ku gaba lafiya Karima inda take ji tamkar an sa ta aljanna don farin ciki Alhaji Ahmad bai bar gidan ba sai misalin 11 da rabi duk wani shirye-shirye Karim ne yake yi ga yawancin ayyukan ofis ɗinsa da yake so ya kammala duk aikin da yake hannunsa a kafin zuwa ranar tashinsu wannan ne ya haddasa masa rashin zama a gida mafi yawancin lokuta baya dawowa da wuri don haka wata hira mai tsawo ba ba ta haɗa su da Karima yawancin lokuta gaisuwa ce kawai take haɗa su shi da kansa yana jin irin ɓaci na haɗa tafiyarsa tare da Karima sam bai ɗauke ta a matsayin mace da za a haɗa masa irin wannan tafiyar da ita ba sai dai babu yadda zai yi dole ya sa hidimar tafiya a gaba tun lokacin da Alhaji Ahmad mai nasara ya mata albishin ɗin kujera ta sake samun sauyi daga mutanen gidan ya zama na sakin fuska da mama da jin jiki da ita sai ta ƙaru sai dai kuma babu tsangwama bare kyara duk wasu ayyuka da mama ke sa ta yanzu ta daina sai dai waɗanda Karima ta sabar wa kanta ko ba a ce ta yi ba za ta yi kamar gyaran ɗakin mama da wanke toilet haka ma takan zauna a falo duk da ba kasafai take wuri da ita ba tana makalade haka Khalil gaisuwa kawai ke haɗa su ta fi danganta hakan da rashin samun lokacin zama da yake a yanzu wani lokacin ko karyawa baya yi ke fita ofis canji da take gani bai zama mai zafi a wurinta ba sai dai ya sa ta cikin zargi da ta bari a baya canji da ta gani ya ba mata da shi tare da gaskata zargin nata tabbas akwai wani shiri a ƙasa tunda har yanzu maman bata ɗauke ta a gaso ba tana jin haushin duk wani ci gabanta to me yayi zafi ta sauke hannunta daga takuro da ta yi tare da sauke da nauyin ajiyar zuciya ta ce ya Allah ka kare ni da kariyarka ka kare ni daga dukkan abinki ka sanya ni daga dukkan abinsu ta yi kurcin a sarari zuciyarta na ta yi ƙini Allah ya amshi addu'arta wadda ta zama abinta duk dare da safiya duk lokacin da tsoron faɗa wani halin shiga zuciyarta ta kankaranta haka kwanakin tafiyar su yana ta matsowa inda shirin tafiyar ya kankama ya rage saura kwana biyu ba su fi abba ya yi kiran ta falon su ya ba ta kuɗi 40,000 ya ce ta ƙara gusa

kawai tana masa kallon mamaki ta san kwalla ta cika idanta ba dosu tana masa fatan alheri ne abba kuwa ya tsaya daidai inda Karima take a hankali ya ce mata Karima kada ki shagala da yawaita addu'a musamman iyayenki ki yana musu gafarar ubangiji mahaifiyarki kuma idan tana raye ki dace Allah ya hada ku da alheri da ita kada ki sake ki yawa kanki addu'a mai yawa da duk wanda yake da kusanci a gare ki Allah ya bada ku lafiya ya kuma kaddara za mu saki saduwa daga nan ya matsa Karima ta sauko yadda kai sai ga kwalla tana jin mota ta so mu tafiya da su suna tare har da mama Sumayya kuwa za ta musu gajiya ne har Abuja tana daga musu hannu har sai da suka daina ganin juna sun isa Abuja aljannar duniya shi ne sunan da ta sa wa gidan a cikin zuciyarta Hajiya Aisha ce ta rungume ta mahaifiyarsu Samir mace mai fara'a da son mutane tace yata mu je ciki ki huta da kanta ta raka ta har falanta akwai gajiyar mota ga azumi wannan ne yasa Karima ta gaji sosai ta watsa wa jikinta ruwa zuciyarta cike da sha'awar halin Hajiya Aisha da iyalan gidan su ma haka suke kamar Alhaji Ahmad akwai son jama'a da halin girmama ta baki Hajiya Aisha tace to Karima ga abokan tafiyar ku nan ki kula sosai da su mu ma za mu taho amma sai azumi yayi rabi akwai Islam wanda shekarun ta ba za su fi 13 ba sai kanwar Hajiya Aisha ita ma ba za ta fi tsara Islam ba aje da sai sani su sai ƴaƴan abokai guda biyu Aliyu da Isma'il wanda zai yi shekaru 17 kane Hajiya Aisha shi ma haka karfe 9 na dare mota ta dauke su zuwa airport a jinda suka sauka daga nan suka wuce zuwa Makka suka sauka a wani hotel ɗakin su ɗaya da ƴan matan Karima ta dage sosai da yawan ibada tare da addu'o'i wannan ya sake ƙarfafa zuciyar abokan tafiyar tata su ma ya kasance ba su da wani isasshen lokaci na kansu sai yawan ibada ita da kale kuwa ba sa haduwa sai lokacin da za su haɗu su tafi masallaci wurin dawowa kuwa kowanne yana dawowa da kansa ne tun da gidan babu nisa da harami wata ranar laraba ce suke yin dawa dubban kwana wanda washe gari ne za su je Madina daga nan su koma Jidda sai dawowa gida Najeriya Karima na gaban Ka'aba tana addu'a tana juyawa ta ga wata mata tana da haɗe da kanta da alamar tana neman taimako domin kafin ta yi wata magana ta so na sunanewa ta yi ƙasa nan da nan Karima ta yi sauri ta rungume ta ta taimaka mata suka bar cikin jama'a ta durƙusa gefe Islam da ke kusa da Karima ta miƙo mata ruwa tana bata matar ta buɗe idonta a hankali har lokacin kanta na cikin Karima sannu Karima ta ce mata ba ta yi magana ba sai dai ido da ta dinga bin Karima da shi ta riƙe ta zauna Karima ba ta yi mamakin ƙin amsa mata ba da ta yi domin ba ta mata kama da bahaushiya ba ta sake ɗebo ruwanta ta bata ta sake kurɓa har lokacin ba ta daina kallon Karima ba bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana a biyo mu gobe da izinin Allah don ɗorawa addu'a da magashin makaranta yake kula da shirin Alhaji Usman ke muku godiyar sauraro a suna ta gari.

Jama'a sarari assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro shiri ne da hukumar gudanarwar gidan rediyon da suke a da su tawari domin su biya al'amuran gungun masu sauraro da kuma tattaunawa a kan wata al'amuran yau da kullum domin nuna mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma idan mai sauraron na biyu da mu cikin shirin gungun kafin wannan ya ji yanzu tattauna ne kan batun tsaftar muhalli a yau shirin zauren masu sauraro ya kasance ne cikin gaban ƙungiyar masu yaren gidan rediyon biyar kudanci ƙarƙashin jagorancin kamar kabiru gefe kan da har da wajen masu yaren biyar su sun kai ziyarar sa ido wajen gaban takararsu na masu yaren gidan rediyon albarka kudanci domin bayyana irin yadda gaban zai gudana gudun jagoranci shirin shayarwa da biya a cikin cikin wani lafiya domin kaɗan bayan kammala kare zuri na kungiyoyi daban-daban ya gudana shugaban kwamitin gudanar da zaben ko sanar da sakamakon zaben kamar haka

0: bayan kammala sanar da sakamakon zaben da cikin manya-manyan baki da suka halarci zaben da kai jawabi zaben shugaban kasa da ban gidan rediyo albarka rubuta ita ma da tsari
1: amma idan gobiya da rediyon hukuma ya mana an gama wannan an fara nagu lafiya an kuma gama shuka shi lafiya ta gode ya jure kawai shi ne wanda Allah ya ba su na Allah ba kuma sai abin da ya ci wanda da sai sanar da mu sai aka ci haka majalla ba dan haka muna yi fatan alheri kuma muna fatan Allah ta wannan shugabanci da abin da da ba ma bacci ba kuma muna addu'a Allah mai kowa gidan sa lafiya
0: da kowa ne shugaban gidan rufe albarka sai aka tsarafi jawabin su da gidan rufe da duk da shi ba ni a duka ya yaba da kokarin kungiyar masu tsara albarka da kuma jinjina ya fiya da kuma kyakkyawan kungiyar hakika zan iya cewa wannan wani tafiye ne wanda ya zama so kamar da karon gwajin girki a dukkan zaɓuɓɓukan da aka yi ni da wanda ido na gani na dukkan masu miliyoyin masu sauraron kafafen yada labaran jihar Bauchi saboda haka wato ga shi dai albarka rediyo yana ganin kusan in ce ita ce ta in command amma dai don baya ga uwa mu ba da maman DRC Bauchi da rediyo Nigeria Global Point to kafin mu ce albarka to amma kuma a zahirin gaskiya in biya kungiyance ne dukkan sauran kungiyoyi na kafafen yada labari su ne masu bi kungiyar masu sauraron albarka rediyo ta zama da karar gwajin girki gaskiya domin ta zama ita ce jagora da ke kocin mafi example sauran duka saboda haka wato wannan bai faru ba ko da jajircewar shugabannin kungiyar ɗaya kenan sannan kuma abu na biyu shi ne jajircewar daga wato kwamiti na amintattu daga shirin gidan rediyo don shugaban masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi kamar Abdullahi Sana'ila Bala wanda ka ci gaba da abubuwa ya yi jawabi ne a madadin shugaban kungiyoyin masu sauraron gidajen rediyo
1: kuma wanda sai ya fi gurin kungiyoyin masu sauraron kafafen yaɗa labarai wanda ya rabu kan gidajen rediyo na jihar Bauchi ne goyi na waje a matsayin sa ido da tabbas gungumin sa ido kuma zan faɗa abin da muka gani na duniya duka duniya da suke kallon mu a wannan lokaci tun da nake a rayuwata a kungiyoyin mu na masu sauraron kafafen yaɗa labarai na gidajen rediyo da su ɗaya ba su taɓa ganin yadda aka yi zaɓe mai inganci irin wannan ba ina da gudunmu da dama a dukkanin ɓangarorin mu ya ka gwana zaɓe ana cikin zaɓen babu gane yawanci zaɓen amma wanda aka yi wannan tsarin na rantse da Allah babu wani da irisa kafin a shigo da mutane nan mu ce ya san wanda yake zaɓen wallahi babu saboda me an tsarkake zuciya ne aka yi tsakani da Allah kuma da wanda ya ci zaɓe da wanda bai ci zaɓe ba duka sun ci zaɓe kuma kowa bai ci cewa zaɓe ne aka yi Allah bai dashi ba to kaga an yi nasara kuma ungiya ta tsince wani daya wanda mu kullum burin da fatan mu a ce mu zama ɗaya ɗaya ba ɗaya to kai da kullum ne da ɗaya ba ɗaya inda ka gode ya ce a an maka kaza an maka kaza an maka kaza ba ni ya Allah ya mun ne ga da wanda ke da ke wannan ni ya Allah ko ga ban ka ka dashi in kike in ga kun ka da shi ya ya da shi
0: ai tarai shi da wannan da wannan ya ko shi Abdullahi daga nan ne ya almuta

0: wannan jihar Bauchi a zaben da za a yi nan gaba cikin shekara ta 2027.
1: Ai ita siyasa kamar wokar zauri ne, takan zo da silibus, takan zo da tsohon takalmi, takan zo da kaya, takan zo da kikan mama. Amma kowane idan tafiya ya yi tafiya za a cire shi a aje shi, wani akwai shakon birnin Mangosi, wani akwai shakon daɗin hanya, wani akwai shakon hanya, amma

gaba-gaba kuma jigo a tafiya siyasar gidan PhD Yakubu Adamu wajen duwar APM idan muna maganar kyawawan halaye da bidi gami da tarbiyyar da Yakubu duk ya same su ne daga wajen malamai su ne alƙiblar kowace al'umma yake hannunsu tunda an ci malamai magajin annabawa kaga ko in dai malami magajin annabi ne to ashe yana da ruwa tsaki a babin shugabanci a nan malami yana da kalamomin da zai faɗa wa jama'a wajen zaɓen jagora don kaucewa zaɓen cimin gari ko kuma zaɓen nunar rana ba na cikin uwar bishiya ba matsayin malami a siyasa yana da matuƙar girma saboda kowane malami za ka tarasu yana da almajirai ko mabiya a ƙarƙashinsa don haka kada malamai su miƙe su ja baya wai don gudun masu zargi hakki ne da yara ce a wuyan malamai ba an karar da masu zaɓe wata cuta ce su zaɓa a matsayin jagoransu na tsawon shekaru huɗu masu zuwa wani shahararren malami alaramma malam adamu sarkin malaman jami ya shigo wannan shiri na muryar al'umma da ya yi amfani da wannan dama ne kira ga ɗan uwansa alaramu da su shi tafiyar kaji wasu malamai abin da ya kawo ne zuwan madafina da ta kan yawa ciki wanda suke ba da gudumawa sosai su ne waɗanda magada na bawa gaje kuma su ne wanda suke gaya ma mutane ina ne ya cancanta to sai yanzu in kira da malamai da su shiga

ko mana hazai da kai kina sabana da dole sai ba ba su kamar laki da shama da kitar makamai daban daban daban da ba za su iya tsuwa a gidan wannan ruwa ba sai ga gantan mutanen da mu ko shi.

0: insha Allah da Yakubu Adamun nan da kake ji yayi biyayya an ba shi amana na al'umman jihar Bauchi ya rike an samu sauki wajen aiwatar da komai ba wani abun da za a zo a ce a kasance wani commissioner a kudi ba wani abun da aka ce yau an samu wata matsala ko kuma wadanda suke domin waje ne wanda ya shafi wurare dukkan wani ayyukan da ake a jihar Bauchi yana da akwai har wannan waje domin akwai kuraje a wajen Dr. Yakubu nan abun da mai girma gwamna yake so ya mishi
1: shi ne wanda idan ka gan shi shi ta gudu nan biyu kan talarci shi ba yana da kishin mutanen Bauchi shi ya sa a tsarin tallarsa da muke yi ba wani ɗan wani zai bai tafi ya goya mana tallarsa saboda ni mun san ya wa za ba sai wani ɗan Kano wani ɗan Kaduna wani ɗan ina ne ya zo ya tallafa

0: da masu goyon baya ta
1: bakuri gwamna yana da wata su halayya da na gani a jikin gwamna wanda ina ganin sama a jikin sa shi kaman kada kan bauchi kaga tunda dai muka samu gwamna kaura ba a sake samu wani tashin hankali a bauchi ba to shi Adamu Yakubu PhD wato shi saboda iya bi da mutane da shiga al'amarin mutane ko ma wani iri ne to ya iya haɗa kan mutane
2: to na wannan Aisha ta sai nan wanda aka fi sani da lantana wanda ban gwamna a gaskiya Yakubu ya cancanta duk yadda capacity da mutuntawa da karrama jama'a Yakubu yana da shi ga taimakon al'umma ina ga maka dan jarida ya ku duka dewa kuje san mun na da tawaya na masa
3: radio mai kwazo
2: kuma yace ni ne za ka yi gwamnan jihar
0: Kada mu yi ce da jam'iyyar PhD a kuma Adamu

zaka hakurin matashi kasancewar sa wanda jini yake yawo a cikin sa sosai, kasancewar sa mutum mai zurfin ilimi, kasancewar sa mutum mai kaunar al'umma, kasancewar sa mutum mai tsananin alkishin jihar Bauchi kamar yanda sanata Bala Abdul Kadir kauran Bauchi kauran daular Usmaniya yake da kishin jihar Bauchi. Muna kyautata zakan in ya tashi yin aiki ba zai garce shi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdul Kadir kauran Bauchi. Ba komai bane muka gani wanda muka dauka shine na farko mun duba irin jirgin da aka bashi a gidansu, na biyu muka ga irin mu'amala sa da al'umma, na uku irin makamin da ya rike amma bai kyaman talaka, bai kyaman wanda ya zauna ya primary da shi, bai kyaman wanda ya secondary da shi, bai kyaman wanda ya zama da shi a jami'a, lokacin da yake banki baya kyaman customers duk bankin nan da ya zauna ya rike kowa ta kansa sai da ya ji a jikinsa tun daga kan ma'aikata har customers da suke zuwa sun yi alhini na barin sa wannan mukami da banki bankuna da ya rike daban-daban har zuwan sa kan commissioner, duk da dai ana amfanan sa akan commissioner kudi da jihar Bauchi amma kasancewan hakan wallahi bai sa an bar alhinin barin sa can ba, saboda wato ina son mutanen jihar Bauchi su gane ko da nawa to zan sai na kwarai, ina ne tabbatar maka cewa yau a cikin ɗan takarar nan idan da akwai mutum guda ɗaya tilo wanda ya fi a kuma Adamu cancantan ya zama gwamnan jihar Bauchi, babu ruwana da wata wuri a ina jam'iyyar APR, a wannan yana jam'iyyar PRP, wannan yana jam'iyyar hannu wato ABC da dai shauransu, zan bar abin da na gana wani kama wanda na ga al'umma sun yadda da shi. To amma kasancewa ni na gamsu da PHC Yakubu Adamu, na kuma san ɗabi'unsa, na kuma san halayyarsa, yana yaro da shi al-Mustafa Shekan na gaba-gaba a cikin masu tafiyar Dr. Yakubu Adamu dan takarar gwamnan jihar Bauchi a iriyar jam'iyyar APM mai alamadu. Lura da lokaci yana ɗaga mana hannu, a nan za mu dakata ta cikin shirin, sai kuma nan gaba dan Allah ya sake sada mu da ku a manajin sashen nazari da bincike da madugubi ban tafiya don ci consolidation forum, sai mai nafi murya da tacewa Aliyu Zakari, ni Awwal Musa Yakubu Kabi na gabatar, nake cewa muryar al'umma.

0: sai maganin ba sa ka ba kambarin ciki sai ka fara gori hawan jini gamban ciki shin ga mata ciki zazzabin a cikin karwa da ga maganin asibiti da sai gamban likita
1: kai magani wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ai nan nan ba dalin nasu ba
1: jima na asibiti ba sai sun bi didi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kafa kafin su ba da magani amma kai kada ka dauki sirri kai ka dura mutane hanya
0: malam ka gama yau muna ba da maganin ka ne a cikin asibiti ba maganin asibiti ba sai da mai akai a hankali da yake kun je asibitin nan kun dawo garin nan akai kusa
1: yawa malam sai yanzu na bayyana ka ina so ka sani su ga likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su ga marasa lafiya su suka san arzikin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yake bukata kafin rubuta masa magani ko bayan aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiya ta daga nan ba inda zan sai asibiti
0: duk sai magunguna barkatai da ban samu tantancewa da ba wani